0: Ame is a 5 minutes set of Ransa Kanakavula Marjaku Sasakango Pushinene, Maritia Kunensia, Maritia and Coca come Ranswa Wakangoe, when you want Biluanga. When I'm Ranswa Wanga, Navala Kuvula, sure, surely Shokumink said to when I could name Ranswa and Aleno, Umbilia in Alen and Bilia and Etakango Pu Hiloko, Hirina, when I look when I only Nahinia, Cascova Mintire and Eta Famba, Quati, Lekasinko Rajitakela, Vinti Minotush.
1: Tindambi tienga tili kutwalana katinsuna
2: jayo makhivi lawa mahlengeleta kumati
1: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena
3: Votação é o Nangala Kaya Kankari, one simantima.
4: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Bangetengom, Ikulanza, Ukuker Votare, Utsala Código, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsalamale, Ugamu, Ukufirmara.
3: Logo, Pazamili, Deketa Laya, Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimulawena, Lilumbacacona.
4: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquayo. Itirimi in quarto.
5: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza. Kunyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu I mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Mwingithethi ave Elsa mangi loko akurasha mfana wena waye tlele loko vata khupoka ganga uta salo vashungeta hetintiwo inkarhi wa ku va na wena vupfuko ta famba na vona ka kasi ku va mundzuku ka siku ta kala u nga n'wina n'wothi ku heyi vafambi va ku siya hi le ka sinkora ji tlhatekela 45 minutes inkarhi wa ku va hi ku fikisela nongonoko matimu ya siku ya mahlweni ku va hi ku navelela vuyingiseti byinene.
1: Matimu ya siku. Jinto ituka gosto alembe la 1975, masontra ya ishlaula nhlonge ya tikweni la Afrika Zonga, madumele tiku la Angola.

Abi Safira José lokwako mama na ungalahle ntumbuluko ile ka 5 hora jina 55 minutos kungari khale mo ingsete wa kurantsa ka hita ba kunene e kufikisela nongono ko journal da manhã ataba interessano na antena nacional.

0: Kurulama ikisati kuwa ya kufikisa la maungu ya msoro provinciali ya Gaza. Mrengelu watiku nyamutlatiri la shunza nkulu ni asa ni Nampula. Lumanga tafamisa mentiru yati jonzo takutakuka kale jitia yela nakani ushopa shopi la shunguwa ni matamela manene. Tzalwa litaka hile presidencia. Livula lesha kushifunza nkulu ni asa Daniel Chapu. Ata kumeka kankuvu wakutuatisa wa jonzi wati jonzo ta siensia za agrarish ni wamuti wati jonzo universidad. Diluriu shifunzeni sha sanga shifunza nkulu Nampula mrangelo watiku atakumeka shanga komandanti en chefi watavukanza kamintiro ya kupfala tijonzo tantla wawa makumanaru na inaru ya makanza kamutu wati jonzo chwaka shkola di forma sound forces specialis shifunzeni sha na kasi nakala. Shifunza nkulu Gaza se kuni mali ilaweka kakwa kutashaviwa mbeu ya shidliwani lei ingata apakeliwa ka wafui wa shidliwana njelenia kuwa kutheliseluwa matamela manene nza kukanda mbivu nekeke kusunguleni ka lembe. Ivula vula ishipi musha kutula gidi ni mazana mambiri watimetikali. Mali yona kungata shaviwa simpi 50 mili wa shidliwani shambeu na shita kungumisi waka mazana mambiri ya matangi la wa mafusheti weke maungu mavuluwa ya murengelu wa mintiru ya taburimi nivufui shifunza nkulu Gaza lo ya tlamshele kesha kwa ikambela kusungu na mbeu yita nyikeluwa kazana ni tlano wa makumi wa mishangano ya shifunza shaka shokwe masingiri shimbutu ni gijani. Ersilia kau avula kumbeu le inyikeluwa kashifunza lishi ikuwa ilo mkukumeka kansla ikulu ya wafui vashidliwani lava valuzikeluwe kingupu ikola ka ndambi. Ersilia akau ya ya mahlweni ikuvula lisha kushikote kile kuwa kukumeka mbeu leyi ka makungu ya kutlilisela matamela manene ya shitungu nza kukandambi ikola kampatanu wa mfumu ni wa tirisanu. Wakombisi wa shitungu valanzi watavulula mini wata politika hila vaseketela ka shaku kunga indua shaku kari shangandlela ya kuwa ishi hantla kuta gamisiwa kasi avudlai kumbeko ilisiwa vudlai la wabasati livone kaka intalu wa masiku ya kugamesa. Mabonela la wamaviki witolo dropen la beira shifunzankulu sofala kufambeni kanhlengeletano ya inga avula vula eta vudlai la wabasati leye ndlekeke ishimu shatiku. Angela George murengeli wa yinwe kamintla wa ikombisa ka shitsungu avula ku makhambe ya kutala vudlayela vavasati liendle ka minjangwini la avuleke swakiswala veka kuva ishihantla ku vekiwa nlavu wa kuhlawuleka wa kukhatisa lweyi anga dlayaka wansati. Mwikiseti wa kurandzeka hikare ikufikisela mahungu ya mishulo iye misoro provinciali ya Gaza mahungula wa hema kongo misaka kawana kasi na hivula shaku ka njela lehi hinavela kuya mkela muhashkulori Nikola Mkabele ekaletiela na kanta mitlangwa kutii Samiri. Oyo oyo Nikola Mkabele rishile aleno hami oyo zela kamitiru ya radio Msambike misoro provinciali ya Gaza elinkarini wa maungu inavela kuwa unga etibi sashi tongo kale titiela na kanita mintlangwa kutisa mire tuwa shoku mkongo mile shifunza nkulu nyambani ni mintla wale italanza ka mintiro yata mintlangwa kutisa mire ishi musha shikolwa. Lishile Nikola Mkabele munga edwela ini
1: Rishile Bramna ya tumbo Rishile mungisito katera wa Radio Msambiki misoro provinciali ya Gaza kunene batangi batoka nyisi batongwa na nkwa bashifunza nkulu Gaza ila wafikeke usiku ni tatolo lomo ashifunza nkulu nyambani kwa hivyo watapiki zaani tila na kanta mchangwa kutisa miri rimu ya shkola ingataba yendeka mtule ingata kukuliwa mudgevela lwe isha antangu msinene itapata munga batoka nyisi lwe hapunisa la kutisa savana ulewe tata na kola sovela mifikili tolo nusiku batongwa na mbao ninjani maiteleli yako na mbao ninjani matamele batuali manganyi malaini vana vata uzekili wala mkakui
2: alseni avitu kumisai wile mene kolasi viajar bem, fique bem, fique no ciclo ao cara na cocona, porque a masculina, a sua vez na Jali, porque em mesmo uma província, uma outra cidade, então assim, isso que tarde, mas fique fica caixa, vai encarregado, rulando, vai tomar uma caixa, com uma chocubia, assim, na umbelha, e com a cola, e tudo que se vê, a chiva, a chuva, a província lá. Eso na pelar mina yantubu no mwikse kwa kuranzeka mari tlo ma kumaka ka kola si tovela munga batla u khanyisi akare avula matshamela ya leswi va ntawa gazo fikiseke sona lo mu xifundza nkulu nyembane ni matshamela ya vatsongwana leswi va kumekisa ka sona nyamuntla wa zehlano a mintrileve ke tsweke ku vene mintlawa hinkwayo ilile ilumisela ka antshololo ku longa tavo yendle ka mundzuku leswi yelana ka ni ku ve vatlulamisela ku tiva swa ku va tava va endlisa ku yini kasi ndzhaku ka swona leswo i ta va ntsena ku humula ni ku tiva tin'wanyana leti nga ta yelana ni ku lunghisela ku pfula ka mintirho leyi mundzuku aka kampu ya munisipali wa ka Maxixi kusukala a hi Nyambane na yeleketa mintlangu ku tiyisa mirhi hi ximi swa xikola ku vulavulile Nicolau Mukhavele.
0: Hi swona hi tlangele ngopfu swinene Nicolau Mukhavele, ha tshemba leswaku ka minkarhi yi taka u ta tlhela u kumeka mpfhukeni ku va u hi byela leswi i nga mafambelo ya vululamiseli la mitlangu leyi nga ta sungula ka mundzuku xifundzankulu i Nyambane. Bye bye. Mwingisetave mafambela ya ta mitlangu ya ku tisa miri mitlangu leyi nga ta sungunaka hi ntshima mundzuku kambe Nicolau Mukhavele leni wa tisile a maendzela ya ntlawa wa lomu wa xifundzankulu Gaza lowu fikeke ka vusiku bya tolo xifundzankulu i Nyambane kambe hi twile Nicolau Mukhavele loyi a hi tiseleke mun'we ka vatlhavukanyisi va ntlawa va mitlawa leyi a ta mitlangu ya ku tisa miri na a rhulisa timbilu ta vaveleki ni vavonelelo va vatsongwana leswaku va fikile khwatsi xifundzankulu i Nyambane vatsongwana va kumeka va le ka matshamela manene. Hi ta tamisisa hi khongela hi ta tamisisa hi navela leswaku kunene leswi va fambiseke xiswona vatsongwani va nga ya vuyisa swoswo hi vula hi ta vutomi kambe hi ta ku teka xikotela va nga vuya va le na xona mavokweni ka swoswi hi ta ku tisela a matshamela ya nkama tani ku vula ka hudyana hi hanyelaka ku xiya matshamela ya nkama a tikweni xifundzankulu 13 nyamuntlha kumbe doropeni la 13 nyamuntlha ku ta hisa ku a fika 30 wa magrawu ku ta landzela doropa la Pemba ni 28, Kilimani na Mpula 27, Vilankulu Beira 26, madoropa ya Maputu, Chanchai, Nyambani, Shimoyi ni Lixinga, Matava Malika 24 wa Magrau. Ave nkarhi wa mahungu muyingiseti, ile mawaku loko ma ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti rindzela man'wana ka minkarhi yi taka.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya mathivi lawa mathingalata kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Votação é o Nangala Kaya Kankari, Wansi Mansima.
3: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o que quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, Ulnavelaka, se o Tsalamale, o Gamo, o confirmará.
2: Logo, Pazamini de Getalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
3: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio. E tirei-me em quatro.
4: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza. Ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku womisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Mwingiseto wa kurandzeka hi karhi hi ku fikisela vuhaxi emiso provinciali ya Gaza ka mixulo wo wa namuntlha tanihilaha hi tshembisaneke ha kona hi tata ni mabulo ya ku karhi kasi i nongonoko lowu Radio Mozambique a tivekiseleke ku va a wu landza.
1: Kuyakana
2: Nongonoko loyi dokadokaka hi mahanyele ni nhluvuko.

0: moyingiseti wa ku rhandzeka tani hilaha hi tshembisaneke ha kona kunene nkarhi lowu wa ku va hetisa mabulo haleno kusukela xitoti kasi nyamuntlha murhambiwa wa hina I bava Abeldo Nyanombe loyi a taka hi kahudyana leyi hanyelaka ku vonelela ta vuyendzi xifundzankulu Gaza hi vulavula hi Direção Provincial da Migração. Nyamuntlha na hi ta bulaka hi leti tiyelanaka ni mpalwa lowu u nga kona wa ku va ku nyikeliwa kumbe ku humesiwa a mapasi ya ku yendza hi wona. Kambe hina a hi tivi swinyingi hi mpalwa lowu. Hi ta wu tshikela bava Abeldo Nyanombe ku va a vula swa ku yintwini. Kambe hi ta mu nyika mukhandli wa ku va xoweta muyingiseti Abeldo Nyanombe oyohoyo ri xile nkarhi wa ku va mu nga xoweta muyingiseti ni ku va mu hi byelanyana switsongo mayelana ni mpalwa lowu u nga kona wa ku lulamisa mapasi ya ta vuyendzi.
1: Hoxeni ka wena. Mohash awushini ka hinkwawo va engiseti va Radio Mosambiki na matiko hinkwawo lava ma kumeka kona ma le ka xitichi lexi. Tani namuntlha hi lana ku va hi ta tisa ta mahungu leyi ta hungu leyi fambisiwaka hi Direção Provincial de Migração ka ta ku teka mapasi hambi ni ku vonelela magede. Hilana hi vonaka kona a vanyingi va makwerhu hi lava kumekaka na va tlhelela makaya na va vuya hi matiko ya le handle ku fana ni San Joni kolaka ku va va le karhi va ta lava ta ku lunghisa ta mapasi ya vuendzi. Lana tani hubyi ya ku hlayisa ka vanhu lava hilana hi mahaku mintirho leyi hi fanelaka ku va hi pfunetela ka lava va ti lunghiseleke ku va va ta teka mapasaport. Lana hi mahaku mintirho leyi ya ku tshundzekiseliwa lomu vanhu va nga kona leswaku va ta kuma a ku va va ta teka kona. Hi mintirho ya ku hlengela ni ku tsatsiha ka xitshungu ka ku va va ta tiva ku va va li karhi va hlohloteliwa ka ku ya mahlweni ni ku tiva lisima la ku tisa mapasi hambi ni ku tisa amagede lawa ma vekiwaka hi nawu. Ka mintirho leyi ka ma ka tsatsihi wafundzi ka xitshungu a ku va va tivonela ka lava va nga tinghenisilaka ka swikombelo swa mapasaporti a ku va va nga dleliwi timali ni ku va va li karhi kunene va pumbeliwa mangwa hambi ni timali hikuva va li karhi va kongoma kona etindhawini leti migiration wa kumekaka kona. Mintirho leyi hi vona leswaku a ntalelo wa vanhu a migiration a ya mahlweni ni ku va li karhi kunene a hlamula a ku va vanhu va kumeka na va yamukeliwa etindhawini leti va nga ka tona. Ka mintirho leyi ya ku hlengela hi lana hi kumekeke na kusukela ka hweti ya ku hela ya Junyu na hi mahile mintirho leyi ka madistritu ya le Bileni, Masia, Mabalani, Xokwe, Masinjire, Xongwene, Xikwalakwala, hambi ni lomu dropeni ka Ncencayi, lomu mabazara, ka swikolo leswikulu hambi ni tindhawu leti ku hlanga nako ngopfu vanhu a ku va vanhu va ta kuma ku va va hlayiseka ka ta ku kombela ka mapasi. Lana hi amukeleke xipimo xa ku tlulisa ka mili wa swikombelo swa mapasaporti ku patsana ni ku va va li karhi va tsatsiwile xipimo xa ku tlulisa 5,000 wa vanhu va ku ta hi tindhawu ta ku hambanahambana hikola ka ku va va li karhi va tsatsihiwa hi ta ku tinghozi ta ku fohla hambi ni lisima la ku tisa mapasi ya vuendzi a ku va va ta tshembisa riendzo ra kahle. Nyamuntlha hi lana hi ta ka kongoma ni mintirho leswaku hi ta va kona ka nkereke ya ku karhi a xifundzana xa le Manjakazi leshi shi voneke leswaku swa fanela ndzaku ka kuva va twile ntsatsiho leswaku ndzeni ka nkereke ya vona va li karhi va hlengele timali leti fanelaka ku va ti va pfunaka ku teka mapasaport. Kwalano hi ta va hi hlanganile na vona siku ra nyamuntlha kambe mundzuku hi ta va hi kongomisa mitirho leyi xikon'wini na Electricidad de Mozambique loyi na yinavo a kombeleke leswaku nge a vatirhi va Electricidad de Mozambique hambi ni vaseketeli va ndhawu liyana va nga kumeka na va peta swikombelo swa vona endhawini yin'we. A mitirho leyi ma leswaku hi ya mahlweni ni ku va hi hlohlotela ku va vanhu va endza na va le ni mapasi lawa ma kombeliwaka hi nawo ku va va li karhi va endza ni ku karhi va va li karhi va tshamaka matiko lawa va yaka ka wona hi kurhula ni ku va va li karhi va tirhisa amagede lawa ma vekiweke hi nawo.

0: Gaza hi lana hitivaka ha kona a mafamilia ya ku tala hi lawa a vutomi la vona va li mahekolaka ku endza hikolaka ku va va li karhi va ti fambela a Joni va lava mintirho kumbe va ya pfuxela ka lava va nga kona ka tikuleliyani na va hlamula a mafamilia wolawo. Lana hi vonaka leswaku a nhlayo ya vanhu va ku kombela ka mapasi yi ya yi khwela siku lin'wana ni lin'wanyana, lana hi vonaka leswaku i mfanelo ndzeni ka mintirho leyi hi humbeke tanihi Service National d'Immigration a ku va hi ta pfunetela ka vanhu lava leswaku va ta endza na va li karhi va tirhisa mapasi. Ni vuli leswaku mintirho leyi ya mahlweni kambe hi sangulile hikuva hi le karhi kusukela ka weti leyi ya julu hi kongomile kona a swifundzana swa le ka Masiya, ka le ka Mabalane, ka Xokwe, ka Masingiri, ka Xongwene, Xikwalakwala, lomu Xayixayi fambile Mamerikado, lomu vanhu va kumekaku kona a ku va va ta teka mapasi ya wu endze hikusa swa hlupha loko va li karhi va nga kumi nkarhi wa ku va va kongoma kona migrasano hikwalaho ka manegosio ya vona. Hi vone leswaku a ku va va nga pfali mabanka, va nga pfali manegosio, va nga teka mapasaporti kwalaho ka ndhawu leyi va nga ka yona. Hi vone leswaku a ku va a mintirho ya ku va vanhu va mahlweni ni ku tiva lisima la ku tirhisa magede hambi ni mapasi ya vuendzi ndzeni ka nawu ni swipfumelelwani swa matiko ya ku tala hi nga khoma swikolo leswikulu a ku va hi ta siya a matema lawa ma nga fanelaka ku va a vadyondzi va ma yisa mahlweni leswaku va dyondza ni ku dyondzisa van'wani leswaku va tiva lisima ni mapasi ya ku hambanahambana lawa va nga ma tirhisaka a ku va loko va li karhi va endza va tirhisa tindlela letinene ni ku va va li karhi va nga tlhangani ni ku va va tshama ka matiko lawayani na va nga na timfanelo ni ku landza minawu ya matiko lawa va endzelaka ka wona. Tanihileswi mintirho leyi yi nga vekisiwa xiswona hi vona leswaku hi vuyisa mihandzu leyinene hikusa a vanhu va kumeka na va pfuneka ku va va nga va kumeka ntsena va hakela mali leyi kombeliwaka hi passport va nga zanga va hakela maxapa hambi ni timali tin'wanyani va nga kumeka ku na va ti luza loko va li karhi va khwela mimovha kumbe a ku va va li karhi va teka mangwa ya ku leha ku va va ta ya peta swikombelo swa mapasi.
1: Hi swona hi xihena le ka hudyana ya migrasawu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza laya ku chiwaka migrasawu a kusuhini kumandu ku tshama ku tele hi vanhu va ku lava a mapasaport. A loko mu ta va mu landza a ndlela leyi ya ku va muhamba a mpalwa kumbe kampanya leyi la ku hambisa mapasaport lomu emigangeni lomu ka swifundza ka pumbeka kumbe ka voneka ku pumbeka ka nhlayo ya vanhu lava va kongomaka layi ka hudyana ya migrasawu.
0: Hi tlhelo la mintirho leyi ma hi waka va kumeka na va pumbeka kambe sikada siku i siku ku ni masiku lawa ku talaku hi ntamu ku ni masiku lawa a nhlayo yehlaka kambe ka hinkwaswo hi ma leswaku vanhu va nga tshiki va khunguvanyeka hi mintirho lana hi ya ka mahlweni hikuva hi veka tindhawu leti ti nga va pfunetelaka a ku va va ta kumeka na va pfuneka ka mapasi na hi tsatsela leswaku va endla mapasi na va li karhi va ta teka hikusa ku ni lava va taku va ta peta swikombelo va guma va endza hi tindlela ta ku hambanahambana va siya mapasi ya vona. Se mintirho leyi hi ma xikun'we ni ku va tindhawu leti hi yaka ka tona leswaku hi ta ya nyikela mukhandlu wa ku va teka mapasaport va nga yamukela ka tindhawu toleto mapasi lawa va kombelaka ka swiwubyana kumbe ka lomu ku tlhanganiwaka ka vanhu loko va li karhi va peta swikombelo swa vona hinkwaswo hi ma hi ku hlengela ni mfumo ni mfumo ya tindhawu toleto kumbe varhangeli a ku va mintirho leyi ta
1: Signora Bell mi vula swa ku a

0: kuma passport ma huma vayamukela ka toti ndawo leti vanga khombela ka toti
1: hisona
0: se loko ali ku fana ni mabazara swiendlisa ku yini hikusa hina hi vona hi nge ntla wa vatirhi va migration wo suka wo ya bazara wo ya lava ndhawu wo tshama va ta munhu va ta ku va lama passport se nkarhi wa ku nyikela swiendlisa ku yini
1: loko mapasi ma vuya ku fana ni bazara ku ni vurhangeli leli li pfunisanaka na hina ka mintirho leyi i vanhu lava hi tshembanaka na vona tanihileswi loko va li karhi va kombela mintirho kumbe na hina hi lava ku fambisa mintirho hi lana va mahaku lexita ya vanhu lava va fanelaka ku va va li karhi va ya yamukeliwa ka siku lolelo hikola ka lexita leliyani hi lana hi kumahaku control ya ku va vanhu lava mapasi loko ma humile ma kongomisiwa kona ku va va ta kuma ku ma va ma amukela hi mandleni ya varhangeli tanihileswi hi tirhisisaka swona
0: hi swona muyingiseti wa ku rhandzeka hi le ka mabulo haleno nyamuntlha hi vulavula hi mpalwa kumbe kampanya leyi endliwaka hi hodwana ya migration lana kunene yi hodwana leyi swi kotaka ku va yi famba eka tindhawu leti yi ti hlawulaka ku va va ya vekisa endlela ku va un'wana na un'wana a ti lavela pasi ndleleni ya ku hungula swikarhato muyingiseti ya nga ka liqunga hoyohoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini
2: kumeni muvulavula na felo khumayo
0: hi swona bava felo u nga swi kota a ku veka kumbe xivutiso kumbe nhlengelo
2: a hi swivutiso ni ku palusa swin'wanyana swa ku fambelana ni wuhereki no palusa ni wu phazama se ni ku lixile bava abeld nyanombe xitirheleni xa migration ni ku bonga mintirho ya wena ya ku vanhu va teka mapassport i fanele ku teka passport a ni ni xivutiso lexi hala ku mu fika ku lomu mabazara tindhawu leti u nga tibala mi fambelaku kona leti xa ha laveka ku munhu a ha teka dekele ra sawu la bayro ra ni famba liya sinariwa ka lidi ra sinara liya ka xefu tibiloko ya sinara purke leswi shumaka ngopfu hikuva nyingi va karhalile ku a va ha landzeleli ku teka mapasi swi karhati leswi hi swi kumaku a hi lomu khomini ntsena ma lomu khomini swo tlulisa mpimo para wu teka pasi swi kumeka nke hi loku wo ta hi ndhawu yoleyo swa na ku tiva leswaku swa fana ni ko ku teka pasi ka mhaka leyi endlekaka lomu khomini ke swa ku loko laha pasi ke ku rhendzelekela u badla nyuku ku yini na wa ha tsakerasaka enge hi loko wo ta hi kumbe wo ta America a wu national jad ya a wu musambikani walomu a wu swaliwa xalomu sele xivutiso xa mi swaku loko mo fika munhu wo tekela ku lunghisa passaport kona a ma ha lavi a dekele ra sawu la ku wu ta hi kwihi para u kota ku tiratira swilo leswi ku fana ni loko u lava ku teka tirandenetimente geti naswona leswi u badla nyoko wa wukulu a yi ri xivitiso xa mina swoleswo ni ku khani mambu tirha kwatsi va va abed nyandombe viva mozambique
0: khani mambu yi khensile felo khumayo a xivutiso xa wena ngi xa nkoka ngopfu swinene va va belt nga swi kota ku hlamula kambe a swi li swinene loko a hi vekisa a xivutiso lexi ku na mun'wana muyingiseti ka liqunga wo yohoyo ri xile hi bula na mani
3: Lixile.
0: Alixeni, bula na mani?
3: Bani, barama.
0: Ixona makagi, ngena makeni.
3: Sungula ka ulosa a murhambiwa, tatana Nyanombe. Nilosa a vayingiseti hinkwavo va Radio Mozambique. Nibonga leswi a xaxemeteleke. Bon, na ku sungula na mpalebilizara enduzomi a yi tinyiketelaku hi ntamu ku lwa ni ku hlayisa xithungu a lomu ka tindhawu leti a khulumaku hi tona lomu a humalelaku a nga va nga famba va ya tirhi na ri yena a rhangela ku brigade na kona lelo a matendelelo ma kumeka i ngi a hi Mozambique kumekaimati kumakanyana hi xitwe hi hlayiseka khwati hi dindiriwa khwati kolano na kangela ngopfu hi tamu hi ku phindaphinda loko swi ta n'wi dipara bench wena tatana murhangeli wa ta migrasawu ni brigade na wena agora maxiku ni mhakanyana bayi lani na ku tsundzuxaku kumu swidadawu ku tsumbuka leswaku mi kumeka mi li mi swiyelo mi sasekisa ngopfu leyikulu a swi kova u tiva swiyelo a ni chese u ta mu byela vakangelani wombangu n'wi chese u ta mu swi
0: pfulekawawu ziva mi chese i Nyanombe wuwa
3: Oh, tudo bem. Ah, tudo com o nome do Adrober. Como é que me lembro sundo? O cheiro ali, pule ali. Se está fazendo um chinelo, enquanto que lá, se lá, criou nhanhanhá lá, e nem tu anestila. Quero dizer o que com isto? A sede provincial da migração é uma grande vergonha, chadanista. Para provar isso, me compra logo o suco lá estudo, em câmera, uma 9 horas, 10 horas. O açúcar lá está tranquilo, lá assim, a lua, a casa, assim, lua. Eu com uma bicha ali, fama com a dinzinha. Mas lá vamos, já disse que a vai ao ponto, vou chanceiro, vou quinha vizinho. Acho que vou ver com o seu passaporte lá no estado de Gaza. Chamava. Enga kale enga bale ma vitu ya vanhu enga kale enga bale ma tsamela ya swona vo hey ama process na ona ma nyingi ma ipesa la maji para kumeka u kumeka u swona swini kumaka ku unga wanga chinja un dia uti mahasi da dawo u tsika leswa ku va chefe da migração ma uti ma u va si da dawo wanga amba la dashboard nje u amba la ximolo wa nyana nje ku va cha u va cha u ta ya swona swino bwala vo swa tingana. Enquanto que ali não há cona, na, por exemplo, lá na igreja, eu ia cona de muca, e dá a gente de uma quase, leva a cidadão para manjacar. É muito bom, mas devia ser o mesmo atendimento cá fora, ser igual ao atendimento de própria sede. Lá ia poder ir com a minha madeira mineral, poder ir com a minha chitamo, lá ia poder evitar não haver uma amorzinho, lá ia poder evitar não haver uma querido, lá ia poder evitar não haver uma senhora bande, poder ir com uma carta, mas a sefanyana madala sai xirida sai ruga bom ago ula ula de cara garanya na a maribi ya kutika ni rivalelane e manyele ya mina e vachopi e tambeni xikola hi kudanga kha mamu xinene loko ni phaza mina ni rivalelane manje ni veni ula ula kotisa xithungu xinga ni voice para mikuma ku milorara matirelo ya nwina kha mamu xinene kondiya
0: tikensile ezedron banzi nhlengelo kolomo siyeke haleno. Na hinga sina ya mukela mungani mwengi seti kambe vula shwako anhla yipule kili 87-00-51-30-33 jinhla ile yonga itirisaka mwengi seti wakuranzeka kuwa uhlengela kama bulu inga na wana halenu. Baba Bel dunya nombi hatemba izidru mbanzi kusi anhlengelo lwe kunena tlangele kengupu shunene mintiro ya migrasa ngupu ngupu hitlelo lawe na baba nyanombi na ena wavula shwako ashifini. Manga tsuka malikuwa na maritula kumavula kama ilano ni nhlengelo wa Izidro Mbanzi na kona kuna shivutiso sha felo kumayo kusukela 10 ala kutiwa swaku loko munhu wa ku karhala va passport na le muli ka mpalo lowu nga kona bazara kani a tindlela to titirhisiwa ka ta ku lava ama declaration biro ama n'wani maphepha hi ta kombela ku va hi tamela marito ku ni mun'wani muyingiseti ka liqhunga hoyohoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini. Alô?
4: O canela na Larson, como é que ela é chai?
0: E só na Larson, não gasto cotão, ganha mais quem?
4: Ei. Ai, menina, ela é um budista chaco. Isso é uma canela com uma passaporte. É que menina, antes na mamãe, mas na velha. Como não, sungula com. A curiosidade era bem da minha. Deixa ninguém se curiosidade era bem da minha. Quando vai cair, né, pra minha.
0: E só na Ikensile, se o seu na estação mulu a congarcal.
4: Né? Ok, tá certo.
0: E só na Baba Abeld, na Tembalo, em Caro, a Kubonga, escuta com a mulher, se o outro só, se vê que o que é, vá. Ingsete.
1: Kensile ka hinkwerhu hi nga va hi ri karhi hi landza ta xitichi xa Radio Mozambique nkarhi lowu wa mixo kambe ku hlamula ka tatana Filoku Mayo a sede ku fana na tindhawu tin'wanyani ta ku komberiwa ka mapasaporte ku landziwa minawu kulanziwa a minawo ya institution kumbe ya hudwe ni minawo leyi sistema yi landzela ku yona hi lana tikweni ka kuva hi likari nyikiwile antirho lowu wa kuva hi ta vonelela ta ku ta marigede ni vanhu lava nghenaka ni ku huma a sert down if kombeliwa ka munhu lweyi a kombisaka pasi lako li nga kombeliwa se munhu na le mukulu se xihla a xivitiso lexi Larson na yena wa nga pfuneka loko ni ta fika ka yena hi le munhu loko a tswaliwa na le ni wutomi i munhu lweyo a fanele ku a rejistariwa na hale ntsongo se loko munhu a kula a tswala ni vana a patsa ni ku endza hi tindlela ta ku hambanahambana ta ku fohla se a ya tlhelisiwa a ya vuya a nga na rejisto a nga na phepha li balaka swa ku hi yena mani ka hina ka sisitema leli nga vekiwa la ku nyikela ka mapasi li kota munhu loyi a ta ni xitrangero lana ku kombeliwaka sert down denicimento para swi ta vonaka swa ku munhu loyi a rejistado i wa a rejistariwi kwini ku ta a voniwa authenticidade ya mavito yakwe lano hi lana sisitema se yi pfumelelaka ku va munhu loyi a ta kuma pasaporti la yena i mfanelo leyo hambi munhu loko a ya migrasao kola ka ncencayi hambi mabrigada swa fanela ku va a teka sert down la yena loko a li ni beyi li nga petiwa ka khambi la ku sangula se na tlhanganisi malembe ya wukulu ku fana ni loko munhu a lahlekeliwile hi pasaporti a munhu loyi a fanele ku va a li karhi a tisa phepha leri li nga tsaliwa hi maphoyisa kumbe hi autoridade lala na pasaporti li nga kumeka na li lahleka kona a ku va a ta kombela segunda via hi ku sisitema la hina li kombela swoleswo lomu li taku hi kona leswaku lava nga lahla mapasaporti va fanele ku va tisa phepha la wu karhi li balaka leswaku li lahleki moda muni pasi leli loko swi voneka leswaku li lahlekile moda ya mabrinkadera swi kalaka swi nga khanyanga munhu loyi a fanele ku hakhela multa ya 2400 metcash a ku va a ta nyikiwa pasi lin'wanyani la vumbirhi swi le ka nawu swoleswo kambe loko swi vonaka swa ku munhu loyi a wu kumana ni accident u tshweliwa hi yindlu kumbe vo teka mapasi hi mabandidu entao munhu loyi a nga timahanga kambe loko li ku tekeliwa hi wansati kumbe ku wisa mabarakeni leswi munhu a fanele ku loko a lava ku cinca a hakhela multa swi le ka nawu swoleswo
0: vavanyanombe matlhari hansi ku na muyingiseti alpfukeni kambe ngi ya a nyamalalela hi navelele ku va hakunene hi nga mu yamukela kasi hi ta kuma leswi a nga lava ku vutisa swona u nga ya mahlweni bavanyanao
1: a hi la ku bala leswaku diploma ministerial 25/90 de 21 de marso a nga hi pfuna ku va hi li karhi hi nghena ka swona swoleswo hi ta swi tiva khwatsi ka hina hinkwerhu hi kumekaka na hi landzelela ta xitichi
0: bava bel muyingiseti wa hina tlhela vuya oyohoyo muyingiseti ri xile mu nga hi byela yini kusukela kwini Arsheni mulimani vito kusukela kwini?
5: Arsheni.
0: Matlhari ha swona bava tembe a navela ku vonga yimiseka khwatsi a liqungala wena a hi li kumi khwatsi.
5: Ah, ikoma, anti kuma ni. Anti kuma ni.
0: Ya kukuma.
5: Ikoma. Ne, sawa amurambiwa. Ndani wa migrasao lomu ka khaka. Swa ku sangula hi ku parabenisa ra mitirho ya migrasao ya mitambiki eparticulari ya lomu kakaka kambe ni ka murhandziwa swivutiso hi leswi ku ni a va madahandle lomu tikweni la hina la mosambiki emparticulari lomu ka gaza lava va kumekaka na va le ni a sit down denicement o sedula pessoale ni lava ku tiva ka murhambiwa leswaku i nga vi munhu wa ku tswaliwa Botswana a ni mfanelo ya kota kuba asset down in accident lo Mozambique loko mfanelo ile ko hi titi ndlela afanele ku tsanda ane vulavula hi tsikano anga ya tswaliwa Botswana ni vulavula hi Motswana anga inga Botswana anga ta ku Mozambique wale ku mo politiki na Smith ale ku tsa ku yi enkomo swinene
0: kan mambo itlangele ngopfu swinene bava nyanombe a tivi kombe u ta lava ku xi tshikela ndzhaku xivutisi lexi kombeta ya mahlweni ku hlamula
1: xivutiso lexi ni ta landza hi telana hi tisaka hi kona a ni rhandza ku va loko tatana Filoko Mayo a pfunekile ni hinkwawo lava nga hi twalana kambe ka tatana Zidro Banzi ni lava ku khensa tatana Zidro Banzi museketeli wa hina ka minkarhi hinkwayo ni ka mintirho hinkwayo leyi hi endla ka yona a leswi vulaka swona i mhaka leyikulu swinene kambe xikulu lexi xi hi mahaka leswaku vanhu va kumeka ka ndhawu leyi ya le handle hikuva a hi na ndhawu ya ku hi nga yanela hinkwerhu a hi na ndhawu ya ku hi nga yanela hinkwerhu lana a xifundza lana ka Dresan Provincial de Migration hi tindlela timbirhi kumbe tinharhu primero ku ni vanhu lava taka va ta peta mapasi ku ni lavaya va ta ku va ta levantara ilomo xifundzankulu Gaza ku ni xihena lexi nga kona xa ku swi nga maheka munhu wa wun'we a ya ka migrasao a ya peta a xikombelo xa pasa heleketiwa hi vanhu vambirhi vanharhu kumbe mune se hi kumeka ntlhanu wa vanhu va yela ku va va ya landza proseso ya yin'we endta humhaka leyi tatana Zidro Banzi hi mhaka ya yikulu ngopfu swinene maje a hi lava ku kombela leswaku hi nga pfunana loko ha swi tiva swaku van'wanyana va ku tivi migrasao maje a ku za ku ku mune wa vanhu vanharhu va heleketa munhu mun'we swi kumeka a xipasu xa hina xi nga hi pfuni se hi vona leswaku lava fanelaka ku va va resebera mapasaport a va tshami hi tlhelo la le handle lava fanelaka ku va ta petisa swikombelo a va fole laya ku va de accordo con orden de chegada va kumeka na va pfuneka agora a ku va vanhu va nyima layani nkama eke kusukela ni mixo ku ya fika madlambu vanhu vo fika a swi voneki swa ku katiriwa laya manje vanhu vo tenderiwa hi kunene van'wanyani va fika te ja i 17 hours porque mimovha hi kala porque hi ta hi kule hi ta hi mananga hi ta hi kwini manje hina sempre como Direção Provincial de Migração ha swi tiva hinkwerhu loko vanhu va nga se hela ku tenderiwa hi ya mahlweni hi va tendera aze kumbe madza 9 hours 20 hours and now hikusa swi tiva swa ku vanhu a va ti hi lomu ka kusuhi i mali a yi kona ni tindhawu ta ku va etlela lomu ka njhenjhayi a ti kona and now tatana Banzi kha ni mambu hi ta ya mahlweni ku ni mintirho leyi mahiwaka ku va a institution ya hina yi kumeka yi le ni infrastructura moderna a ku va yi ta komportara hinkwaswo leswi swi lavekaka ka vanhu lava va kombelaka mintirho ya hina ni ta khensa hi loko u hi twisisile na ni lava ku engetela leswaku ka hweti yo leyi ya ku ndlula ku vekiwile muchini lowu kontrolaraka a sisteme ya gendarment wotru wa xipetwe yexti a ka Gaza a va swi koti ku maha gendarment leswi swi karatisaka ka mintirho loko se hi lava ku va yamukela ho va yamukela de forma aleatoria tanihileswi vulaka de accordo com a orden de chegada maje munhu a nga ta nyima dlambu hinkwalo a ta lava kusukanyana se ku ni loyi a fikaka yena loyi a sukile ewa maje xi ta muntu a ri kayika hi mhaku maje khensa hi loko a xitsungu xa hina xi hi twisisa na vona va ya mahlweni ni ku va va li karhi va landza leswi hi va byelaka loko va li karhi va fikile etindhawini leti hi va amukelaka ka tona nta khensa tatana banzi loko une twisisile loko hi phazama hi koko ndlewe hi vana va wena hi kombe ndlela kan mambo
0: e swona itlangele ngopfu swinene ha tsemba olonzo votini ku siya marito ya ku games moyingisete wa hina aya na swakutala na wona nkama se wa hikam mabulu ya hina lawa hi mavekiseke ku va hi malandza nkarhi lowu na hi vulavuleke hi mpalwa lowu nga kona wu endlekaka kusukela n'hweti ya Junyu a vule leswo tatana Abel Dunyanombe leswaku mpalwa lowu endleka kusukela n'hweti ya Junyu wa ha famba laha kunene ku vekisiwaka tindlela ta ku va ku laviwa a mapasaport kumbe mapasi ya ku endza hi ku vona migangi ni anga le kuva xikolokolo ile layani antsinza wa migration wa xiyimo xa xifundza nkolo gasa mwingisete wa ku rhandzeka hi tlangele ngopfu swinene hikuva u swikotile ku va na hina aka mabulu lawa wena u swikoteke ku hi qungela haleno u va u hlengela hi tlangele ngopfu swinene a hlengeliwa wena ivi wa nkoka wo kulu ngopfu swinene hi tshembisa ku va hakunene hi tlhela hi vuya avikilitaka na tin'wana tinhlokomakumbe na yin'wana nhlokomhaka hikusa siku rin'wana na rin'wana ku na tinhlokomhaka tinyingi leti kunene ti navelaka ku va ti fikisiwaka mutshami tiko.

korola moikisetse go ba e go fikisela maungo ya mešo morengele wa teko ya montlha a direla sfontsang koloni ya sa ne nampola lo mongwe a ta fambisa mentiro ya tidyondzo ta ku tla koka kaledi ta yelana ka no xopaxopi la xinguvani matshamela manene tsalwa le taka ile presidensi ya le vula leswaku xifundzang koloni ya sa Daniel Chapo a ta kumeka ka nkhuvo wa ku twisisa vadyondzi va tidyondzo ta ciencias agrarias va munti wa tidyondzo universidad de Lurio xifundzeni xa sanga kasi xifundzankulu nampola murengeli wa tiko a ta kumeka swanga komandante en chef wa makhandza eka mintirho ya ku pfala tidyondzo ta ntlawa wa makume manharhu na yinharhu ya makhandza ka munti wa tidyondzo chiwaka exikola de formação de forças especiais xifundzeni xa Nakala. Xifundzankulu Gaza se yi kumekile mali yi lavekaka ku va ku ta xaviwa mbewu ya swidliwani leyi yi nga ta phakeriwa eka vafuyi va swidliwani ndleleni ya ku va ku tlheliseriwa matshamela manene ndhawu ka ndhambi yi vonekeke ku sunguleni ka lembe hi vulavula hi xipimo xa ku tlula 1,200,000 wa timetikali mali ku nga ta xaviwa hi yona 150,000,000 wa swidliwani swa mbewu na swi ta kongomisiwaka 200,000 wa mathangi lawa ma pfuxetiweke mahungu ma vuliwa hi murhangeli wa mintirho ya ta vurimi ni vufuwi xifundzankulu Gaza loyi a tlhamuxeleke swaku hi khambela ku sungula mbewu yi ta va yi yaveriwa eka 150,000 wa minhlangano ya vafuwi va swifundza swa ka Xokwe, Masingiri, Ximbotso ni Gijani. Ersilia Khawo a vula ku mbewu leyi yi nyikeriwaka swifundza leswi hikuva hi lomu ku kumeka ka nhlayikulu ya vafuwi va swidliwani lava va luzekeriweke ngopfu hikwala ka ndhambi. Ersilia Khawo ya mahlweni leswaku swi kotekile ku va ku kumiwa mbewu leyi hikwala ka mpatsano wa mfumo ni vatirhisano ndzeni ka makungu ya ku va ku tlheliseriwa matshamela manene ya xitshungu ndzhaku ka ndhambi. Vakombisi va xitshungu, valandzi va ta vululami ni ta politika, va seketela swaku ku nga va ku vekiwa tindlela hi xihatla leti ti nga nyimisaka vudlayi lava vasati leli li vonekaka hi ntalo ka masiku ya ku gamesa. Mavonelo lawa ma vekiwa tolo doropeni la Beira, xifundzankulu Sofala, ku fambeni ka nhlengeletano yi nga vulavula hi vudlayi lava vasati leyi endlekeke hi xiyimo xa tiko. Angela George, murhangeli wa wun'we ka mintlawa yi kombisaka xitshungu, ka vula swa ku makhambe ya ku tala vudlayela vavasati leyi endleka mindyangwini laha vuleke swa ku swa laveka ku hi xihatla ku vekiwa nlavo wa ku hlawuleka eka ku khatisa loyi a dlayaka wansati. Xifundzeni xa Mekuburi, xifundzankulu Nampula, nhlayo ya vanhu va kumeke mavabyi ya dzedzedze hi leyi ehleke hi xipimo xa 60 hi yin'we wa tipursento ka xiyenge xa ku sungula ka lembe litsutsumaka. Eka lembe leli ku kumekile 25,000 wa vanhu va nga ni mavabyi ya dzedzedze ku hambana ni lava va 60 hi 6,000 va kumiweke ka lembe li nga ndlula hi nkarhi wa ku fana. Murhangeli wa mintirho ya ta vudawu xifundzeni xa Mekuburi, Afonso Amon, a vula ku ta fika nomu lowu a ku se na luza vutomi ni munhu wun'we hikwala ka dzedzedze. Bandla la Frelimo li karhi li pfuxeta munti wa tidyondzo wu chiwaka Instituto Medio Politecnico Armando Gebuza wu kumekaka xifundzeni xa Vanduzi, xifundzankulu Manika. Mintirho ya ku pfuxeta munti lowu wa tidyondzo wu sungulile yi sungulile ka n'hweti yi nga ka yona laha ku nga ta pfuxetiwa munti hinkwawo eka wona ku kumeka ka tindhawu ta ku etlela ka tona vadyondzi, swilavu swa ta dyondzo, malaboratorio ni swilavu swimbirhi swa ku dlela ka swona hambeni tindhawu tin'wani ta ku landza ka tona mintirho. Tolo murhangeli wa bandla la Frelimo a kumekile a pfuxela ndhawu leyi laha nyikeleke switirho swimbirhi swa ta vurimi ni makuruxawu, mimbalu, switirho swa ta vubasisi hi swakudla hambeni michini ya ta xinguva. Daniel Chapo a vule ku a swi nga ta koteka ku va ku nga sukiwa hi xifundzankulu Manika na bandla la Frelimo li nga endlanga xa ku karhi eka ku pfunisa xitshungu. Kata matshamela ya nkama doropa la 30 na mutlhalita hisa ku fika 30 wa magrau ku ta landzela doropa la Pemba ni 28. Madoropa ya Kilimana na Mpula ma ta va ka 27, madoropa ya Vilankulu na Beira 26, madoropa ya Kamaputsu, Cencai, Nyambani, Ximoyo ni Lexinga ma ta va ma le ka 24 wa magrau. Ave mahungu hi nkarhi lowu muyingisetiwa ku rhandzekele mawaku loko ma fikile hi tindlela tinene.

0: Ele ka 9 horas de tlatekala 16 minutos, em Carlo Mo ingisete wa kuranza ketawa ya kufikisa la nongono ko Shalamuka. Mwengisati wako ranzaka wa radi Mosambike, misoro provinciali ya Gaza, shanga ila iti waka hakona. Kunene uwamuni ni uwamuni loko kufika ankarlo wa 9 na 20 minutu. Shistunguna nongonoko Shalamuka, nongonoko wa radio Mosambike, misoro provinciali ya Gaza. Loo kunene hingana wana masiku inkwao. Inongonoko loo hitirisana ka wana na ilibinzu la mweti. Shingwe ni Nhlangano Vicente Ferreira. Nyamuntla hikari hi lanza nongonoko wa vumbiri la hakunene hingata kuma mabulu tela maelanaka ni nhloko maka leyi vulavulaka hi ta matshamela lawa machuwaka sawudi sexual ni timfanelo ta wananyana kumbe jaha ka leti tielanaka ni ku cinca ka tinguva ku va hi vulavula khwatsi hi nhloko maka leyi hi tatwa miehleketo ya leyi hi nga yi kumaka ni vatshamiti ku va nga li vangaki nakona hi ndzhaku hi ta va hi bula ni varhambiwa va hina lava hi nga na vona haleno ka mixulo wo wa namuntlha kasi hi ta va na wena muyingiseti ku rhamba ku va u kumeka eka nhloko mhaka leyi kumbe ka mabulu lawa na hi navela leswaku kunene ku va ni ku cinca ka matshamela ya vutomi bya lava vantshwa.
1: Shalamuka, nongonoko wa radio hi mpatsano na nweti. U paluxa mahungu ya rihanyo na u seketeliwa hi Fundação Vicente Ferreira. Shalamuka.
0: Kunene mwingiseti wa ku rhandzaka hi vuyisile a tinhlokomakata leswi hi nga ta kumekaka na hi bula hi swona hi xipimo xa 30 wa timinete kasi hi tlhela hi tsundzuxa leswaku hi le ka nongonoko wa vunharhu laha hi ta bulaka hi tinhlokomhaka ti nge Saudi sexual reproductiva i direitos reproductivos i mudanças climáticas hi vulavula hi leswi yelanaka ni ta vuveleki kumbe ta vutswali ngopfungopfu ka leti yenelaka ni timfanelo hambi ni ku cinca ka tinguva ka leswi swi endlekaka ka masiku lawa ya namuntlha lowu i nongonoko wa radio Mosambique emisoro provinciali ya Gaza kasi ke nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka na hi ya mahlweni ni nongonoko wa hina hi ta navela ku va hakunene hi nga kumanyana katsongo vunanga lebyi byi nga endlaka ku va hi ehleketa mayelano ni nhlokomhaka hi bulaka ha yona kasi nhlokomhaka leyi yi kongoma ngopfu swinene tinhlangwana ndleleni ya ku va ku nga liendzisiwa ku nga engeteliwa kumbe ku tshikiwa tintombi ni vafana va fika ka ntanga leyi va fanelaka ku va va tekiwa kumbe va tekana ha yona ka lowu nkarhi hi ta kuma Elvira Viegas loyi a taka ni vunanga lebyi ehleketisaka.

0: Moikisati wa kurenzeka avi Elvira Viega shilwe heteleke ni unangale jukunene jubula ulaka hekuwa itika tintombi tikula titilula misela akuwa au mzuku jwa tona itawale jinena. Ambini maja shwa laveka kuwa ya matika makula ngale kuwa matlitotela lishwa kulukuse makulele manga shikota kumbe mafikilika kumuwa malembe na ntlano manga teka nsati. Eka wana ukumeke kalungari minti ilwa radio Musambi kukarulo ngoloka ni nungono kushalamuka nungono kuluku nene utaka na inti mantima uvekisa akufikela kutekiwa kumbe kutekana eka wanwanyana nitintombi na vali vatsongo ngupfungupfu kano kambe nletela na ka ni vukhenya vizi mintirule hikumeka na ifambisiwa ngupfungupfu inhlangano ngwethi lo uhlengela ka ka mitiro ya radio Musambiki na useketelewa inhlangano Vicente Ferreira. Anhloko makaya ina nyamontla isaudi sexual direito reproductivo je mudança climática je vulavula elitiela na ka kunene ni kuchinja ka minkari. Aleno hina varambiwa studio hina mamana Dorka swimwe na Raimundo Shashini lava vata hepfuna ka kuva hakunene va vula shakukari mailano ni nhloko makale itakana yona haleno kambe ena vala kuva hitwanyana mavonela matsongo ya ntombi ya kukari kasi mwingise twa ku rhandzeka ntombi leyi ta vulanya na switsongo mayelano ni leswi yelanaka ni ku va ili va sunguna ku va ili wansati a hi ngisi teni khwatsi
1: Abedi Weman
2: Amelia
1: Amela u tshama u swi tava kholoma hi mestri wa sam u swi tina mani
2: na professor
1: a ti mestri wa sam u endleka na munhu a ni malembe mangaka
2: a na 13 14 15 16 ate Até 35.
1: Agora, para o TV, que é logo um ano, menstruação, vale para ainda aí?
3: Achava. Para, achava penso, logo anga na malama penso, até cachimbo jane, avequela.
1: Andan caprissori, mandou anga igual, logo maela noni, maga menstruação.
2: Eva maman vai ainda.
1: Logo maman anga loco, ani mananga igual, logo.
2: Papai.
1: Okay, munhu loko ane menstruation kuna ni minchumule mitwa ku nwi swa ku ina ina valena no mpoda ayendla. Nswini. Kombe nkwa swa nga endla loko ane menstruation.
3: No ntengi ya tsutsuma tsutsuma, no ntengi ya abela bola.
2: No mpoda tlanga makoshaya, no mpoda sweka.
1: Va loko tlanga koshaya tlanga pi Johnson ku endleka yini?
3: Imaka anga tinga huma.
1: Amel.
3: Amesta san kon sign wa visa.
1: Ah, can this ki kon sign wa visa?
3: Sempre son.
1: Agora, ale menstruação quando sai no avisa. Enchini leche fana la ku xi endla para tsamana hi lungile. Mala no ni menstruação loko a tsuka humelela ko mala nga visa.
2: Avekela mapenso.
1: Anda un kamani kama para famba avekela mapenso hamba nga sisangula.
3: Ela
1: acha que eu sou uma pessoa
3: que eu sou uma pessoa que eu sou
1: uma pessoa que eu
3: sou uma pessoa que eu sou uma
1: pessoa que eu sou uma
3: pessoa
1: que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que
3: O que é que você está fazendo?
2: Eu estou fazendo uma coisa.
0: Nyamuntla nhloko maka hi vulavula letela na ka South sexual kambe twa swa kuza kufika ka maka le kulunga swielana ni kuva kunene ntombi ivonile a swa osati kambe la kusunguna eka varambiwa va hina haleno munga vula yini hi leswi mu switweke ka mavonela ya tintombi ni majala wa matweke haleno mama na dok
4: Lishile vaingset ya vitun dorka langa representara asociação arrepacho ni wa sociedade civil então ikulaula hi tlhelo la saúde sexual reproductiva la majaha kumbe ntintombi ikuvula leswaku amajaha kumbe ntintombi va fanele ku va va tivikela loko va sungula akukula ha swi tiva leswaku akukula ka jahani u kula ka ntombi ku hambanile kambe a madirate i nga timfanelo leti va nga na tona i tin'we hikuva hinkwavo va fanele ku va va hanya khwatsi leswi yelanaka ni sound sexual reproductive la vona va va ni ndhawu leyi va ya ku va kola kona a mahungu lawa ma nga ta va fambisa hi ndlela leyinene hi masiku lahi nga ka wona ngopfungopfu tintombi hi tona ti nga ka perigo hi ntambu hikuva loko ti sungula a ku kula hi nga ku vona a mexeriwa sawu loko ti tshuka ti tlanga ni majaha ti nga ti vhikelanga ti nga tshuka ti kuma a nyimba ya ku kala yi nga leyi ka nkama leswi swi vuliwaku a Union Suprematura xi podi patsala ni wanuna podi li jaha podi li munhu wa mukulu ti sala ni nyimba aleni ka nyimba podi se ti nga sala ni mavabyi se kumeka leswaku a wutomi na ntombi leyi se li ta va lili limitado a ta va a li limitado ku ya xikolweni a ta va li limitado ku ya ntirhweni se a kula na a wutomi lakwe li nga khawukanyi hi laha swi lavekakaku
0: hi swona hi khensile mamana Dorka loko swi kotile ku hi tlhavukanyisa haleno hina bava Raymond Xaxini loko hi ya mahlweni ni mabulo ya hina haleno a hi navela ku va hi tiva swa ku ndzeni ka leswi mamana Dorka a swi vuleke swi yelanaka ni ku hi basisela leti yelanaka ni sound sexual reproductive a loko se hi cuvuka leti yelanaka ni ku cinca ka matshamela ya nkama i nga ku cinca ka tinguva swi fambelana kwini ni timfanelo leti ta sound sexual reproductive
5: Awuxeni hinkomu ni nga rhandza ku xota vayingiseti va radio Mozambique hinkwavo lava va hi akompanyelaka hi nkarhi lowu loko ni tlhatekela marito ya leswi a nga swi veka mamana Dorka mayelano ni ku cinca ka tinguva leti ti vonekaka minkarhi yin'wana yin'wana hi khuluma hi lembe lole hi swi voneke for example Promesa di Gaza a ku cinca ka tinguva swi kumeka swi cinca matshamele ya hi ka matshamele ya hina ngopfungopfu ka matshamele ya tintombi ni majaha hi ku nga vanhu lava nga matshamele ya ku vevuka va ka matshamele lawa va fanelaka nkama yin'wana yin'wana va voneleliwa hi vatswele va voneleliwa hi vayakelani ku va va kota a ku hanya va kuma mahanyelo lamanene entaw a ku ncelo ka tinguva ku endla swa ku va hi makhambi yo tala mafamila yo tala o va a vahanyi vo tala va ku mudadi ya wu karhi va cinca tindhawu va kumeka tindhawu tin'wanyani lana ku chwa kuma sentimento entawa ka tindhawu leti va kumeka va le hi ntsengo wa ku yantswa

Moingisati wa ku rhandzeka Radio Mozambique ya Misoro Provincial ya Gaza, hi lava ku matlhari hansi hi nkarhi lowu hikusaka kunene hi kumekile hi nkarhinyana wutsongo handle ka mintirho ya hina hikwalaho ka ku va hi hlanganile ni swikarhato swa ku tsemeka ka uyavelandzilo wa gezi. Kambe na ku tshemba leswaku kusukela nkarhi lowu mintirho ya Radio Mozambique eMisoro Provincial ya Gaza ta tamisisa ya mahlweni, nakambe se hi nyikela ati handela eka va a xikulori lava ta yisaka mahlweni mintirho. Mintirho leyi hi tameleke hi nkarhi wa 4:45 hi nkarhi wa 5 ku nyikile mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional, 5:45 ave matimu ya siku. Hi tile ni nongonoko Journal da Manhã kusukela 8:00 ku ya fika kasi kusukela 6:00 ku ya fika 8:00 8:10 ave mahungu ya xitichi. Endzhaku hi tile na mabulo hi nkarhi wa novhera xitlhele le Antena Nacional lomu hi nga kuma mahungu ya mixu 9:10 hi tile ni mahungu ya xitichi. Kasi ke muyingiseti wa ku rhandzeka nkarhi hi nga kumana ni swikarhato swa uyavelandzilo wa gezi hi ku fikisela nongonoko Xalamuka. I hi ndlela leyi muyingiseti wa ku rhandzeka hi valelisaka ka nkarhi lowu ku valelisa bela ri mina Nyanitombo hi tshembisa ku vuya mundzuku loko mintirho yi tlhela yi hi ramba. Bye bye.

0: Emnama fanato, aonere de tatana. Oma bula tago tana. Tate ngwana ma. Angelina ngwana ma. Tate ngwana ma. Angelina unisele. Tate ngwana ma. Ye marita ngwana ma. Tate ngwana ma. Ye mafanato. Tate ngwana ma. Angelina ngwana ma. Ye marita unisele. Ngoma yam kalo ya shiriluva mama kwani milala mulio tatengwa na mama maritengwa na mama segurila vamata umukumekuni madala tatengwa na mama Tagushavela nivya, ye marita wana mama, tate unise, tate wana mama, ye mafanato, tate, ye mafanato, tate wana mama, auye ni mama, auye ni mama, ye marita unise,
1: Magazo ya hombe kwa na maichia kabimu wa 15 yoda kuhina manatenga HD chini 14 yoda shume kuni 57 minutos.

0: Rádio Moçambique, minha servidora gata, lançador de Toyota, quando vai carregar? 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Como é que vai ter gás de tiz? O que você tem?
2: Tenda ya Gaza. Jameto ya Mahungu, a província ya Gaza.
3: Em setiwa Rádio Moçambique, alô, sendo o coisa, ela cambia moeda, camba tenga de ti, jirumba gulita mulher da nhaça, o azislano, 28 camtima ua, o agosto, cada mulher da 2026. Carita mulher da nhaça, hinata camba mahungu, mamba mungua, kukatile mtumu, wakutola mpondo, wakuvigelo ya tihumu, kama luati ya nkoshwane, na nakati sutu ya mapayo, upamba ka provincia ya Gaza. Mfumu wa provinsi ya Gaza unimali yoshaba chipimu cha 150 mili watikeke kuwa kuseta mtumu wafu ya sihaka. Sana kuwa kuli uenetetwe si maso hamana hamana nguma chenda ambinga uneko kata nikadile mbedi ya heku kadona. Misungwa tenga chiti chilumba kuditamdele nyansi tenga ngalule misenu tumelo ikambo ngomiranda mabunda ni Maria Mwibrahimu kwelela nikamichini. Hichikata, henata ni mahungo mama hukua wagundi vachikola chati gondo to kata ania mauu sinda nika distritu ya mandla kazi provinsi ya Gaza wavuneka ngumateo sela nkukua hanga kwa kunga kangula chisima ka ukalulea. Chudomiru menyantumbu ata nitamsule ya mahungo ya wa.
4: Mazira mararuni mchanu wa magumi hawa gundi ni makumambidi ni mchanu wa lumbako chikolwa chati gondo kata ania mausi humbomba ngu Eduardo Mwendlani mandla kazi. Vana mwa vachivuneka nguma tiosela, msaranka kuwa vaduletwe chisima cho gwetla ka ukaluleya. Chisima chia chingateka kupinda 300 mili watimetikali. Chitutu waka chikolo chile nkwa haka kuwa kuduwene kile kukombelo waka chona nguva hanyiva mganga uleya. Mshaduru wanyia mandla kazi isi umuyanga ka kukangula ni kachona chisima chile ya kuzimala ni kadisikuda wazina. Atlamse tuto kene china vichi useta matimba ni mitamu ya kuvanana hambi ni wagundisi. Velo ndeta taubasi zunguha kulawe kakonko na tuto kene wana zumba kule ni malu ati. Kasi Sara Makwaku iku mwanana wanga kumbisa mkwepa huyala nako ni chikolo chile ya. Au mbili tuto kene bwona wana ya masuni mkuve lula misa nguha kulawe kakonko na chisima chile kambi vako mbele tito kene kama sikuwa matako kukwata kasikuwa kukweleke tuwa gizi kacho nchisima chile tito kene matima na humamua kami popi chitungu ni chona chilumba kuni ya mausi chitamse tito kene kala veka kaditsuri kusivunu siya masuni kukalule kambi kunkua vabo ngangutatene ngucho nchisima chia maapri hinga mamana mtate sibashia umashaba kumweko ni Rogeri mausi.
5: Sakile kasugura nyamuka nga prezentariwa amati ashkola shaka mause ashi chukwala ekola kamati valunu awa supeka awa ekola kamati para vakula ashtaratu wa kamati ya kupuzara problem itsakile sunene mga kota utenyika amati kashkola shaka mause yana ni mahlweni muhinye ngetela sunwanyani swa chotaku lana shikuri shaka mause mga gameri kwa wala kasu matandi su mga inyika. Kula umki yenge tela futi. Ambi mba suona, ambi shikona nyali si pendila shona na cha. Pendila nyala shon serikare yale laka nkangungu nyali. Fule mishropo gara futi kemfaka pendila nyuali shita wane gara soku. Iskola Eduardo de Molani. Sefanele mwifuna ilesu shita wane gara shikola sa shineni sa shkulu. Sha shinga funda ahusi Eduardo de Molani. Fanele mwifuna ileso, itzaki sinene, ntiamu sinene, jana ni matui.
6: Ni masiki ya kutala na hii vinda vindeka ikuona wana waina, na watutuma ni shupungwa ni watema kanya shikaratu kwa wakamati ya kupuza, vinka ya kuhisa. Wadaula shibedlela, waka deketa luanga sine kwa wakamati, ambikuwa watema kanya waka za pastorali kwa wakamati. Matija na manyima mawavitana kwa intervalu yuan kani wati miniti nzena kambe itachala na waa tutuma watse makanya waya kukimka maji. Kambe na mtai wana lusa kuwa Maka kufana niyo leyo ingaku vita vana yihelile ichemulile kaleswi inkosi leso haya mahlweni iveka akubonga leswaku va nga gameli kola ntsena hi ku hi pfuna loko swi koteka a va emahlweni va hi pfuna.
4: Matri ya vahanyi vadia mawusi ombomba ngu komunidade ilumbako distrito ya Mandlakazi vadia mukete chisima kachikolwa cha Tigondo tokata Eduardo Mondlane. Chisima chia chita nkuhaka kuchuoneka kuvunana kamisakana kwa mrumba mfumo kutungutu reencontro.
3: Mahungu yote kisaya wa mombo kwa singu kuchukwa laka chikaratu chambu matio sela ndanika distriti yoma ndakazi kumwa provincia ya Gaza. Echi ya masoni, enako ngoma kwa mana mahungu mombo kufumwa provincia ya Gaza uni mali yoshava chipi mcha senzi ngwanda milu watikeke kuwa kusatwa mtumu uofu ya sihaka. Makaya kasingati wonekete nko haka matiandambi manga wakarata ni kudumela provincia ya Gaza wakata nika dilembedi heukadona. Gilbert Ubuki.
0: Amwe Gaza mfumu uni maleyo hoka 1,200,000 watimitikale kasikufala kuveni kuna shawa tikeke kota kuveni kunawe kufuwa sihaka ndanika mitumo yozama kutunga sana kandambi ya dilimbidia. Malia ikonguma kushawa chipimo cha sentu isinkwenta mili watikeke atia ikutuna tinowe tichibetwa kachipimo cha 200 wa matangi ayawa mangawe machulila mishwa nisala kuveni madionekete kumadi dilikete ngundambi. Mahungwe wa macha musetwe ngumutangi wali davidata udimi ni utsivi mchamucha provinsi ya Gaza omba kutoke nikuli kambido kata tikeke tia tina wali chiningelo waka 150 wa mitsangano ya wafui ni wabinduli wa sihaka kama distritu yo mbana mbana ya mwa provinsi ya Gaza elisigia kawacho msidato kene sihaka siya sina shiningi waka ma distritu alea ayawa mana kakoma lini mtengo uo tala wa wabinduli wa sihaka kasi kufala kufeni nguchukulu veta vesumela vetunga kasi ya mana kako wadi uone sidi uone kete mutinda ambi acha msidato kene hanze kwa ya makungo mfumo provinsi ya Gaza uni makungo ayawa asema ngabetwa kavanga na okomulati maleto hoka 34 milioni watimitikale.
7: A nível da província de Gaza, vamos adquirir nesta fase cerca de 150 mil alivinos para disponibilizar por um valor de cerca de 1,200,000 meticais. E vamos disponibilizar para os nossos pescadores.
0: Mas, e a mutangeli, o David está o diminuto, muito mais a província de Gaza.
3: Raji Msambiki shtu jimongo ngadro pada chai chai ndani kabairon semwa Gaza chikamba tenga chitichi ilumba kuditambudia danyansi. Hii nadana kayambi mtumsan kulo chirujuwe jumadet ata kamba mahunguma kuomba kukua kudikatele mtumwa kutola mpondo kati humu ndani kachisitu ya mapayo pembaka provincia ya Gaza.
8: Distritu ya mapayo pembaka provincia ya Gaza ukatile mtumwa kutola mpondo tihumu ngumtengo wa 32,000 tihumu kuwati vika lula kamalu hati madana kuku i febre aftoza. Kasi mkongo metu ngu tola mpondo kati humu titi mana kakutichi hanya hafuhi ni standelo hamita nika standelo sa limpopu ni banyini kwa kakua tihumu takona tola kuwa titsangana ni tinyari. Mtangili wa chikana kishikila nakunta mitumu ya taukosi distritu ya mapayo za kikwavi ashamuza tutokene ku tsangana kati humu ni tinyari kumatokene kasi tihumu tiulongo malo ati wadana kuku ifebre aftoza kukona humfumo utimisa kumakungo okene tihumu titola mpondo kuwati vika lula kawa na maluati aleyam.
9: Vamos vacinar cerca de 32,000 contra a febre aftosa. Essa doença é causada muito mais pelo contacto dos bovinos e os búfalos. E onde sempre há contato com bovinos e búfalos, os bovinos são mais apanhados em doença aftosa. Por isso estamos a vacinar nos arredores em todas as comunidades que estão em interior dos parques e nas zonas fronteiriças.
8: Itimati a mtangili wa chikani kisuchata mitumu ya ukosi tutuwa mapai izatu kwave achibu watangu makungo akutolwa mpondo kati humu kuwa tifika lwa maluati a febra futoza kasi kuwa tisuki tishanisea kangu ulu ati uwa ka makungo oketa akutolwa mpondo niya kati tutuwa mapai kuwe kutolwa mpondo mtengu wa hoka 45,000 wati humu kuwa tifika lwa maluati uhambana mbana kupata ni maluati a matoisa kachikatishia kati tutuwa ya mapai kuli mtengu wa hafu hini 49,000 wati humu.
3: Hii nataka yambi mnimo hongo mmo kwa inti uhangela kukuve kisali hanyule nene nguche mcha provinsi ya Gaza nguta ku uchi ulondo la ndima ya kwa ukongoma kugondisa vahangiditi kwa tiyela na kune kuve kisali rando mpatano amuwa metini kwa kupumba mhaka yao kinyavezi. Pedro Paruki.
10: A Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social, com um de o Hanyalako, o Amsikati Monana, Nili Hanyulinene, uma província ia Gaza, o Omba Titaku, Tinglissima, Kuwa, Kutsimra, Kupaluxua, Kugundisa, Vahanyiditiku, Kulwa, Ni, o Xambaji, Tihonya, Atititaku, Tichoneka, Amo Midini, Kamakalo, Hambarambana, Kawamkama, Mti Ua, Uzimbila, Kama Distrito, Alimpopo, Chongweni ni manja kazi ubuli sana ni mahanye ditiku kuwaka sikuwa ni kurula amua mitini zilani iyo Luisa Tihonya. Makungu ayawaka sima taku machilonde tuanguwa na mtiuwa ndanika kutumisana ni msangano wa Save the Children kwa kwamba alumba mfumu kuzimbilo kukasi kubulwa ni vanana. Vavasikati hambi ni mazambi ni watu wa hombe kambe kuwa ku Shulwa chikaratu uchia chati honya kulisana amua amitini. Mtange ili umakungu ya waka mtiuwa Emilio Poundi. Awomba titaku kama sikungwe nu ya watia tichi cha kudoto kudoto tihonya amua amitini. Mailanu ni mtumu dipulu aliditaku dichi ilonda yetwa takukundi sabahanyi ditiku. Ndima ya kubulisa na kwaka kunene amua amitini.
11: Ati zila mitini katu, ambisi nga mitini katu, nkudi ifadi guwa mwa sika nikisuni. Tuti sikundi siku wa shamula ati makatama guwa ya miti, ya wakazale, ya watekani, tukene walua mitini. Ambi kuwa wasi sunipi minawi lawe kako, hagarikanti, hii hanyisako, hagarikanti. Wamaneka washilu wangu tustereka, ambi kulisa wanana, wasi tuwa nitifanita wanana. Mashku inga bela projetu hii, wana kuchicha ngu tustereka, ngupati ya wahanyi, waditikudia. To bachinja porque tenga ita kuna heva ninga nguiva imana kubatsima vailo ndisela niwana kame batsimela vagwela va basimaniki ko ka programa nga kukudini reunyao khalokar pratito va vagwela ti batmana ko ka gondo iko ka project yatya ndao ti komba kuchicha kuholowa mingangane nganga litati ngotose ti atichikumbeka ngoto
10: Matri a Emilio Poundi wa Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social achamula kungu chengi chia chu Luisa Tihonya amua mitini achamomba kasi ndani kamitumu aye watakuwa chilondeta ni msangani wa Save the Children wa kukuzedela wahanyinitiku kuwa kuluiswa Tihonya amua mitini
3: Nguma mahelu ya wengisirudindeka wa Radio Msambiki gemeta tenga chitichi lumba kuditambulia da nyansi wazi lanu tenga ngalula misetumela ikamba ngumiranda mamunda kwanilani kamichini kumanikile mtu msani kuloti Mariamu Ibrahimu kuditinada watentla wa Radio Msambiki usengela kwa ndima ikongoma nukwa ihoka hawa wengisirudu lumba kunze udikona heku na velela mitikari nene
12: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Em 10 horas 13 minutos, Rádio Moçambique, emissora da província de Gaza, e de mana mahungu, o lima da Chichupi.

0: tata Rick Skumpi nguyo ndima yunga ifa ungaligela chani mayelano nitiya utuona hambi ko mu madrop kuni miti ka so sala imahama phela so mahama rumbi inga mu mahembe omwangu mwane makhalo mangi set miti nga tukulo kambe vathu vanga kamtuwa vathi ni banana
1: nabonga nabonga mitsikari wenge set mitsikari tatanya ndumbu kaya chiwo tisichia nindi maita kuna inyasi ngudisuri ngudisuri katela viki kumbanana baka vela kuhanti ni vosi vekuma so kudele ni kudivele kidiba vasikati voka vete kwa vachutula ukati kajukunini vavasikati ni vavana kidiba nana vambili wamwana ni wamsikati au wamwana u ya kakarali kukukawa kavatati kutula wamsikati kuya ukati Ritito wamsikati kamani ukati omana vanana ndiko hanti au achiwana anga munyisele emleka yakwe ka dzumbale eshayisa vamadala vale ni vatukulu vako yehuma yena machititu kuka vote katinga haka mulayo katira vingi
0: kambe nkuti wona utatolovela kuwati tala tiwone kati matofana ndia
1: masikwana yawa ndandu masikwana yawa mbo Banana baba, bachukula. Banana baba kuba ichia bateka. Niku kukhala kari ka banana batho. Vele kudzuma ni sikosana.
0: Hambi jo baba vele kibao.
1: Vele kudzuma ni sikosana. Kuna khata ngungani mwana wakona. Ni chikungu hata programa yo niku kani yakasidalana si. Ku banana vakungu khavati lavi ku supporta vachani. Vele kibao.
0: Wazumela kule na
1: wazumela kule ni wao ndao achi dzoma hanti ni hawa asa anoshaba ene niba madala bale banaja
0: singutiti ba tisibaza kuse
1: mimi timonyana haiona vachima vamahati vachiteka kudini sikosana kudini vathu vamonyana votsangana nyana hanti ni hawa adini kwarku yako ni kungana zametelo kulabetelo chifuka wana sa hosi no firi firi firi ni
0: kumulela bakwa
1: Isenga kwarto hotela ja kuma kwarto sala kuzinya so tsikumule. Nkubanana baba masikwana yo balave kushayisa ba madala balave kushayisa sikosha. Ngumhaka yo imahala kuti to le huma votse kambe ngumlayo tisilaveke kuve huma votse banana. Ahandi nokusala kuti mahali rombe.
0: Kambe timanyane timwaya kufana kuti muntu niko uchopike ka to him. Kuni titi danwa kuti kukhenem. Loko kuchuhuma va

0: ninga omba tito chikwembu cha tuletela tindzila hambi mwa uona ku karateka mambika va mwanyana ningomba lo chikwembu sempre chinitula msungu wa mina uva ni va ni entendera timwana ni timwanyana ti uya ku nkakwe ani rumato balisa dia mahadia jadi maneka koneho tichinga to hevuka porque ni thumino kha ni thumandi ne ni nuwa angani wumba
1: kambe mailano ni kubake na uchilondisa ndima ya ya uembeleli karo kuna uditsu metu kuba uya table change utsometi kwa hawa ngati tapa kona kala
0: ningomba to kukhatani kangu ni gravare le makhalo ka makhalo mangi manje niko
1: kwa kutembelani vakwano muti kuchetelana
0: dikuchetelana zantsimbiti makhalo mangi manje niko hani nga tsumelani akona ningomba to ni ti gravara niphindile ngukona njani to tsumela ngona mithumu ya mthu akona nichiwombomba ngene tokador na khola to khenimi kama ya wani yengisa mwakukona
1: nguo takukempela na uchitepa kako kambe melano nokutumisana kwana kungonzela inene
0: nataka nguma tumelo ntsakile kambe nguva mudini rambili kuva nita humelela kati tsudo nganyams ntsakile ngoto tinene kuva nita kumbikisa mithumu ya mina kuva vathu vayingiseti va ni navela ku ni vava vano yingiseta ma musika wa vava va tsaka ngoti vano tipa kona
1: kambe mailano kambe ni tia tilna ko ni wana uchenje kuni di album do kardi wa uta kuna uchishwa kuwa udipindula
0: di huni di abu di ni prepara raku nombi se tzibadi tziku ni mkama uwa ni nudi rinza tuto kina divadi fiwa nguvo tselele majini ni kulungisela ni katona wa ingi seti wa ma musika ya mina wana wa sempre wa maneka wa diatu walizado
1: kambe nkona kawa mnungono kuina wana hichibula na hichidipalusha ambi kuka mitumu iwa ilumba ko radio Mozambique kambe ke Elton kakuba na uchulu ndisa ndima ya nguti hituwa titakuna uchitangana na tukwa takuwa kukaratena
0: iya kukarata katitinga ni karate la ku ngumwane mkama nguko haka ningombo mba nguko haka timali pregi totselele tilavachani tilavatimali kambi ishiva ni duku kuwane kuhehu kakumana timali takona ni mitumu kambi indinawe itala ngutu manji nguko haka timali mitumu imane kangadito yuwa reduzi dunyana pregi sempre ambi mkama uo nitsimbila ni mahamthumuni uthumako maneka ududo ko pokuti ngi nyalava mali pa ndakota ku mahamthumu mwanyana
1: udida kwa radio Mozambique simama ndi mabula wa radio Mozambique ka mnikuru kwa komisa kadya va piani mtumulo ko ka sim mnikuru kwa takra uchi pagalat na uchi kutesela kambe mabulu ambe ngu change ku wako ni tindi ma tungwa ndwane tila ku ka se ni ndubruku Elton Bauk ombo mele nkuva na uchi lamsela di album sebu sibuka buka ka sim ombo bangu ma video nuwana mahanzila
0: ma video makona ka projeto ningomba to kukata kama musika ya kali mahuma video ninga mamaham kameni wakona mas kukuni kadenji pukule prarato na timali pukito silele konfumo ninga tuomba kule katimali pra kumahama video jani lungi sila timali tuto nabela jani ma gravara mnyana ma ukuyanza nyana
1: tuto ba kungwaza kubadila mbidi ya onga ninga ma video manga
0: dinambidia mkushuwa kamina ntina vela kumininga ama video mchanu wa wona
1: kambi uchenji wona ka the album dia dinawe ni mamusika wanga kumbi uchenji wonga
0: kuna vela kamina nalwa ditutu prapimen nishudivadi ni dozi
1: dozi wa mchenji utona kambi mailano ni sekatel wa tumisana ni baba wangwa ni vanga baba mwa mabindu kutindi matungwa nukanya nukuba umana kwa kusekatel
0: ni seve na uvo ni sekatela ni ngaombi setu mkameni wakona nti changana na ni baba atini dziva ipezi nchi ya kumbiri vachini ramba nyana kwe mbelela nyana vachini ninga nyana sidoku manji sisi soka kau kalu nga tuombi satonto
1: kambi kukuku mahi sipetako
0: kanise mana opportunidad kuwa akunika DML vangi vati divadi toke na niho ka mundu ka mundu muzika
1: ka uchenje kambi uchenje wawena

0: Tá certo? 23 minutos. Abílio?
1: Botona fo he mama nemahongo manga kombeke swangu mi randa mabunda mahoko dengwa ka kunene tseno nyambani hibongide.
0: Akua tia tinga sarang kuveni hini nga kanjo wa ingisiti wa Gaza ni inyambani. Kuveni wanawe kamba ya wema hungu katula kaukalo mwenye ni amane kakoka kawona. Hamini kuveni dungu watu shaka. Chai chai mungu
1: ya tuya fwa. Kuveni kuveni kuveni hifuani lewe ngisiti watu alo diswide.
2: Banya kunde.
1: Ehe, hakumana kota Pedro.
2: Zafuka mina kwazi senu kama dumu. Anti wena nyambani.
1: Ah, ambiatu hakukana tuho. Amuke, honga desha mkele wapufumba wakuta ngumati kova nana wakuta maneka kamisaka nuhuti isamidi. Hama mkele kuta ade mwa droba naka nyambani.
2: Eh, ya zwala, hakuzwa kama ni kama na mbika yumaka leyo.
1: Eh.
2: Zahava teka ka.
1: Vateka.
2: Zirungula akusungula kuxengwe abakhongeli kulu ri khongela kuna vakasembela dziwe xikola inga tsama na lavela vafumba ziteka lixakala ka xirindzi lonkhe lixakala ka khumbani I vaka makaringe ziteka vangana va rado Ibrahim xirindza mamane estrela nwankonzo jongo peni alfio de laura Babatata. Então, zoando até que uma coisa em casa. Quando ele usa a lição de Mafiani, não é que a Mafiani vonque. Leopoldina Maurício usava, não é que a Zava lhe vonque. Não engana, vonque, vai levar o casca de sua lixa. Na Frandrigi, na Walinha Cabucuxa. Na Cota Pedro, Custódio Maringula. Cadê vão, papá? Vem casca de vangana.
1: Ibongile kota Pedro, rihanyele.
2: Ye baba Chirinze, Chirinze.
1: Ibongile. Asenu nyambani likungola to 26, 93, 86, 39, 9.
0: Chai chai la tulikunga I 87005U3G33. Ku bakuni mwingisiti wa iPhone lako, mwingisiti ya kulosa misikari. Mwingisiti ya kulosa misikari. Mitsikari mwingisiti. Abiri ya mkila mwingisiti kee.
1: Mwingisiti, hello.
3: Hello.
1: Bwata mandata.
3: Oitente novu pontu novu.
1: Ehe, ula kwa kwa hain koma.
3: Nzurungula, inalua kumajwezi baba shiri Rafael Chirinzi. Nzurungula, nzurungula inalua mabatata. Nzurungula ila alfredu kayeli maringula. Nzurungula, nzurungula inalua kushtotu lakini maringula. Dikhendo rungula zizinyo wa mina vikri sila nkulu. Dikhendo rungula tifavori. Dikhela ntuto manzo rungula inalwe baba inalwe mbanzi. Wale kagasa nzimu rungula ngu. Nivo kiwa ingisiti wana di Mosambiki. Niva kamwenda ni woshu wangale mashish. Ya wela babu nyakundela. Ziko aya mkile ni kwa tawa fumba. Hewa shaisa kwa ati. Amen.
1: Amen. Amen. Otente 9.9 ngene kota Pedro. Asano yambana kutu seji 93, otente seji 39.9. Hiva mpela hechibulani mengisit batu kaditsukulo la muno.
0: Chai chai numbori 87-0051-333. Kuba kuniwe hifonela kumungisit akulosa misikari. Akulosa mungisit kumfukani. Hizi mbili kwa tikenu mwingisiti, wa ingisiti Hichiwa amukela, tuti kunga lichipazamisa Wa amukela kewa bili
1: Nguta ninawa cha amukela ingisiti wanyambani, alo, diswide?
4: Diswide, sabilio, polo, diswide, wachani?
1: Ah, hauka, hauka
4: Nina ni boma, dara, kuchani nyambani seo?
1: Ah, hovani wapufumba basi wakuta ngumati kuhuni
4: Banana, wadasakana
1: Banana, mm
4: Ba ko ka tandungula lana wa tumekila wakati de Mozambique, Maputo, Gazi, nyingi mbana mandungula. Tandungula tate Isidro Mbanzi, Luis Nyabau, tate Kosto di Baringula, Rafael Mkikapa na ndungulela kwa nema Dumunikea. Tandungula tate Majori Pinto, Alfredo Tayela, Maringula na ndungulela ni barua mina Paito 5 Malahisa. Ni Abel Malahisa, ni Armand Livi Malahisa, na wadungula la wote, wote wengi siti mashatami, ni wangana wami na wote, ni vaba, duna mtuma ya rati Mozambique, Maputo gaza nini ambani, wadungula la wote, nichi wafi na disemana, chao tata Bilani Fernando da Regina Bukusha.
1: Ibongide tata Fernando da Regina, ibongide.
4: Chao chao.
1: Ngutana kuna nza 7 horas 29 minutos. Kuna ni kisete mbea ni ala kubela, halo, diswide?
3: Diswide.
1: Diswide, what am I ni?
3: Ugobata ni tate nkoma kustodi lakini maringule.
1: Oh, nkoma. Atseo mashishi ni kona kona wakuna ni filu filu wafumba mbea ni wapola vana babashiru wama kwa nseo mashishi.
3: Ni wawuni ni msibomba sako hambana hambana, simbe nyani simbomba kanisa suona mazepa kutene kutani nguvu machishi nyazi, saka rada familia ale.
1: Ah, ditukudwa da nyambana wako na tera dibuwa jende. Kuleka kwa nikuwe amukelo wakala kuzave tumela kupela nikati vidi kusika wana kati mbango.
3: Ii uniyao, uniyao fashport.
1: Exatamente.
3: Chata kisa ngutu.
1: Wateke.
3: Nibela ndimani kuku. Kuka hata nani ngula kota Pedro Masinga. Eba, kota Pedro, nungula ngamu yangu Masinga lukuchi wana hali bari konja hali. Nungula hata te Fernando da Regina. Ni dungula tati sirinza, adi kadi nyana kudotu, kukuni mupuri nisakide. Kwa selele wanga na waradja, uninga wadi wala ngutu ngutu Eduardo Migueli, hizi zinyu wangu wajama shasha. Na dungula ngu nkuku, kukunga nanga anosha sasura. Kwa selele wanipu wako, watumekele waradu Msambiki, kwa selele, ni watu wapfumba wata ako, tera jebuwa jenti ya mukela kwa wapfumba, tasaki sangu utato. Amangu wana ya abertura kwa mashishi. Wata president da republika tata mutela wapfumba. Chao chao tata, lungula la wana utuma kuna wotelele.
1: Bongi ide mbasha dore. Buge.
0: Mbo mkoma bilio. Inga jitini karanyira keno mkoma, amukela wa ingi sitikeyo. Tafana uchula nkwa nkeyo, tafana kula nkelo kambe.
1: Tafana mpela kanjo hemba mfuwe tubuke. Otu seji 93 jo 10 seji 39 9. Likunga la nyambane. Hampi mudi gaza mchila kubela nguseno nyambane na wapu probleme radu yumweyo. Gulone bota nguma kaya kuwa hidia mkedeba fumba watu wa kuwa kongodeba chita. Kutalaka unasewa huki hidia mangwana kukata ditsi kudakona da kuwa we maneka kama pale sana yawa. Kaisu ngawa hidimani ngisete kachua chikati na wa ishirantala wengisete watu ngulinda ndulimwelo.

0: Kuna nengise de mpukana la kubata natu alo di swide.
1: Di swide tate. Di swide. Nidi wade dina la kumawe. Nga utate mani?
0: Ya kundela.
1: Oh, na bonga anengane tate Albert Daniel padre reformado wa igreja anglicana
0: padre reformado pola hale padre pola hai
1: o ne pa ne pola ya rimintini ma hoy
0: mwendo ngai ninga chikongoro cha kuno kumisa no yote isa media bana ana izi blango haka kuna ne ngau kombela chikongoro
1: kutona kutona ah kutona mimi utela vaka tona ete ma chikongoro pa bana ana basakana kakwadi
0: kutona ontachi mama ngwana
1: Ngotona. Nibela shai shai ni dungulela vote wa igreja anglikana, nibela masieni ni dungulela vote wa igreja anglikana, nibela bukieni zandamela ni dungulela vote wa igreja anglikana. Ni uyateni nyambani, shalambe, shambone, omwine, vote wa lumba kwa igreja anglikana wa dungulelo. Ngukugwetisa ni dungulela nkoma wangu Jose, taimu jisikuwa maneka kwa mahangaja tisheridia. Na bonga.
0: Bonga ile mfundi ziti hanyele.
1: Good on,
0: good on. Yeah.

0: kuna nengi sete mfugani alo diswide.
1: Eee, nipe lili.
0: Ibuoda mani nkoma.
1: Ife lo kuma, agase lo banga kuzita kutendirewe kwa umelele.
0: Ah, hivide chumbata kudura di umwe, bachitandeka wa gaza wana belengu seno nyambane, vatekeka.
1: Eee, haa. Intakala mungu endani, mwole anye nsembe nili. Mungu endani, imu nakuranza kurima, nikutira, nikufuya. Nuka viseke wafa nuna wakara, avali kufuya, avali kurima. Wakudia, mazimadala wa madala. Wakara ala, ah, kutala kurima mungu endani na murungula. Ata rungula yungkwa wako nyampeke nili anye nsembe nili. Ningena nkawele, nikuna baba Salvador Mushavi. Baba Jojo ativo kungo viviki lako Babylon. Mama ndiolinda sambo. Bata rungu lengu wavu. Vanya ntembeni. Se, na baba Justine ukola madowe nila na mrungula. Ningena avenyeni kuna baba Nsaluku, baba Masanganyi. Baba Ernesto Mujopi na baba Ernesto Maposi. Bata rungu lengu wavu avenyeni. Nyamesa hii nyapungweni kuna Shadrake Maposi, kitu Maposi. Na mama ni nomu kwa se Celeste kule ka Vermelho le yata rungu le nkwa umadala nwa Hlabane ni gamesa ibasi ni novela na julu novela ni ba bane ba radio nkwa ba ntianga munhu kambe mungu endani ni kombela ba vanhu na vaukari ba muringisela ba rima ba fula chao chao
0: chao chao

0: Kuna nengi sedi nyambane, alo, diswide.
1: Alo.
0: Ibuatan mani ngoma.
1: Nge, ula ule na Gaza.
0: Imani ibuata kuna ayo?
1: Ika ene tijose.
0: Umane kahi?
1: Loguru ngulago kolega wami ina ningafunda na wawonela.
0: Vateke.
1: Nerungula Marcelino, Joelson, Airi, Nelson, wakola gavami na wai nyambani, wana shkola agraria.
0: Ugudide?
1: Ya, ni iti, likan mamu, wali khalir.
0: Chao, chao, tihanyele.

0: dzikumva adini maguwa yokona ajide male mwendo yakuyacheneka asitsumeti ndao aulenthu ulengene wafanira kunsaula etsimbitisa mphamo wawo wasimali anasawo
1: chitiki chini sima kuchakuvune tatose tuti lava kulave kudeva nkunanawo na devil kulave kuupa kulave kunkungunzwani wo ei nkuvanga nini ngachitiki nahumesa mangwana utaho vakaloko humesa loo nditsiku ditsiku nditsiku humesa mbi mkama umali takukawena yingi ngoti tatinene
2: utionisa kucha ntointhuwa yathembeka kulenga manhayo chitika na mbeni kanganyisa
1: mgangani wanziva nompodiphela utika chitiki ninthu wombenziva nompodi utika chitiki ninthu wo uyahanya nayo utika chitiki ninthu ume udzivaka utomi wako ja ukhata kutika mutika achidziva achiona tokhene nowo anamugere ngunambeani nchiona tokhene nowo nna mafura nowomba kavakwaniwo ntika kuna nchiphelani niwiti ningadini nigwenda andtao hambi disingadisi kuda mina do ningwa chitiki vanateka mali ya chitiki vaniniinga vaniusile paranisiwe ngunichitika nchikhene aninganinosengeletele nimbiwona mali toonithuma ca nenguwu nesakudya ngunathumela totoniteka ntswana emtini
2: kula kuitlhamisela to chitiki tivuna kumbe chimahakuwa hisi kota kwa hisengeleta mali kuva himahaco kari ngumbimu
1: ngumbimu ya idoto inku podi uswela kuimana mali manje watizoto ichiwuya mali ya yingi ivejo ni usengeletelani mpuni unagondisa vanana una mahaca totse kambe chomaha uthavi kuteke nkuwatidziva tokhene aninathuma chinauya mali yayingi toniithumise umhaka chitiki chitiki chavuna ngoti tatinene
3: nganitereza chiziyana nisima la chitiki mamahelo o umana kusengeleta simali ana silothumako
4: mali ana ngunuxesa chimati talvexa
3: manje uchikota ku umana kuumi chivhindivhindi kuti siku mininga uleha mangwana uleha khambe angadi agweva chimati dwe anaxava chimati anaxala simanyani sihaleya njokhata ipasi yokhata kachitiki ngowule siyawukile pode xawusa kupinatile si tshumeleta ku wusawu na nawu chitiki lexa usise nahokela ngu chitiki u tshumela u swi kota ku ya gwela
5: kambe ngu vathu va hini hi fanelaka kumaha navo chitiki kwalikeri nthu
3: kula kulera munthu mmoto awuha wa dara para kumaha chitiki ngu munthu wa swi kota ku wula chitiki machiguta ehamba ko vhuzawu ntawu adini ko vhuzawu munthu uleya ka gurupu ya mina ho hayawo tshangana chitiki higuta hi malala hichidwe hichi hi hangalakile hi khata hi kriyera gurupu yin'wanyana wule hi mleka nku chitiki chi ledi guwa
5: se chitiki chiya cho tumelela ka vaxavisi va bazara dwe kumbe kwalikeri mthu hambi wo a si thumi kwambe wa thuma
3: kwalikeri munthu nku hambi mugangani ka mina hini chitiki chatu vamame va muganga manje chilumbi timhaka ta bazara kwalikeri munthu wo a tipa kuto chitiki poti chimvuna wama kuni cha familia kuni cha mugangani kuni cha muthumako kona sotsese chitiki sa vhuneta
5: mvavasikati dwe vatumeletwa ukuve maha chitiki
3: hambi majaha o kwalikeri munthu depende ka tiya u tipa kutoko ni chimaha tiya titinani vhuna
5: manzi sakoteka ku munthu emaha utomi wakwe nkumaha chitiki exava soxava wona tongadi tshora xavile uchimali ya chitiki
3: ngutungutu tatinene ngukusa hambi cho axilera kumbe kunjela dori ku nga kuni kumxaisa woxasa soya sovitwa loko u singa ni ku u tika chitiki u nga hambi xava co huma na ku konservara simasi si dzumiseka i singa ngu chitiki
5: con chitiki tiya ko tumelekwa kumaha cha male dwe
3: nga cha male dwe chitiki kuni cha male kuni cha uxaka iku kumidi grupu ya vamatiko ku nga kweku vachiziyana kudini chitiki cha vaya vachiziyana para vebana ku vepfuxelana ngukusa va nga ni mukama woye vepfuxelana mwana ya kuma hambi dexa ani usaya mutini kuva kuma xilo kumidi ni grupu yanu ngu hambi mana ku ku miya tsaka hale
5: kambe kuni chitiki chithuka ku chimaheka cha tinguwu se vathu vachikhona va vasikati va dundaku vadini vexavetela tinguwu va za va yisika chitiki cha tinguwu u nga wumpa cani ngu chitiki chiya
3: va nga hi odeyari majaha ni vona vana tike vexa mabuluku ni mahembe ngukusa wa tiwona hambi mukami khuvu ku tala nguti tinguwu ngu mhaka munhu ngukusa athu vavasikati ha tumela ku vhunana wona ngu migrexa u konta vavasikati u wona majaha u na wona to numela yingi ngu yihi

0: Mungseti hoyo hoyo ka karlu ya kamatlin mtiro ashi ya radi Msambika Gaza Hilri Mila Ishangan. Hunga lkale etava hikuma maungu ya shfunza nkulu Gaza kutalanzela kari wa matimiasi kulesho i 19 na 20 minutus tani nteloveto ontlano mwana na mwane 19 na 30 minutus taven kama wa Journal de Noit. Nungloko kula maungu atafamba kwa kia fika mkusue na 20 oresh. Telanzela karivu mwanyani wa vunangani mabulu 20 oresh. Itave pisheta maungu kante na nasionale. Kula nzela itangena mkashtiku shadzongeni. Mkisitu renzeka laweta vona mafambela ya mitiru mkashinglishi shinga karishi sungula shoshi. Upangletiwa Francisco Nsimbini karitu. Vitlantle unku antiru. Ikarim ikuna velela a majambo manene atkwini ilika 19 rush
1: Radio Msambika Gaza
0: Ngarokova ikulanzela ikuma mahungu yashifunza nkulu Gaza.
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nagonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Msambiki.
3: Lipilili hikanongolo kwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza ka jambla vintu tika Agosto wa 2026. Tinshoko maka eka mahungu hitakana wona. Shifunza nkulu Gaza kuna kutula umijau iduzanchi mili watimitikali kuwa itatresiwa kakuwa kupushetiwa au fui lata utsebe. Ukombi sila shifunzangulu Gaza kuya inyambani kamitangu ya utisa miri la watzongo lo uskala wazenluse kumekaka shifunzangulu inyambani. Iti chilo kumaka ikala wani mungani maungu manula msiwake chilo mkombi si bonfas novela. Kamchini kuna Mariamu Ibrahim wa kuna wala laka uingse tilinene. Uingse turantaka hekari kunjika maungu ya shifunza nkulu Gaza. Wala ulili katikloko makali shoku nitawa shifunza nkulu Gaza kukungoma nyambani kata mitangu ya utisa amiri. Sio kumeka shifunza nkulu nyambani. Yoko la kata mitlango ya shikolwa antulu ulanzuwaka ishimu shatiku. Hina nakulori Nikolao Mukabele lwe ayinyekaka entelelo mailanu ni mitlango lowu nukumeki la shifunza nkulu Gaza lipelile.
4: Mwikisituwa Radio Msambiki ya Milosa ishamula kusukala le shifunza nkulu nyambani lana kuenda kaka mitlango kutisamiri shi mshoshkolwa lana mtu kungatapa kupulua mitiru le hikola ka mrengeli watiku le shidoropani nisha mashishi a kantenzela wa Valdemar Fernandes de Oliveira ekasi antla waka Gaza lusi ukumeka kufikile minkari le vatsongwa nela vakari valulamili katinda utavona ta kuve vatahumula katona na kona na kulungisa lwa matsamela kuveni vata kumaswa kudya kuve vata lalela kuveni mundzuku ro kurisha mpela vata va vasungulele tiranaka nita mitlangu le na kona nyamuhla kulandzuli mitlangu le lena naka no kuve kulamseliwa le tiranaka ni ta mafambele nga leswi lanaka ni mama ele ya kona loko fikwile ka ndzandzelo akuveni hita twisisa leswi hita patsana kona a xitichini xa hina kama unga yena nyamuhla munwe ka vathlokanyisi kombela vito mitlokanyisa yini xifundza nkulu Gaza vatsongwana vaka matsamela mwa hi ka nkarilo.
5: Avito Fulgence Masie awatsongwani kutafika sosi vale ka matsamelo ya kahle ku sukela ka jambula nyamuntla va le kare va hi nyika moshpedajo la ka ku tshamaka ko endawu si ati sweswi kada ntsongwani kada ntlawa u le ka mbangu wa wona endawu na hi nyimela relatorio u hi nyimela ku byeliwa swa ku mundzuku a ntirho u ta fambisa ku yini loko ya le kare ya nyimela yena presidente lweyi a ta le kare a endla a ta pfulaka ntlangu a mitlangu leti ya humelelaka kusukela ka mundlwani
4: vatsongwana loko va lomu nyambani hi lava va hlamalaka va tsakaka ngopfu ku veka kumeka lomu nyambani mi swi vonisa ku yini n'wina swi va nga va tlhokanyisi leswi
5: vatsongwani va tsaka swinene kusa loko va fika la nyambani va le karhi va vona a paisage li different ni lomu va taka kona va le karhi va tsaka va vona mapraya va vona a va kolega van'wani a va nga swi nyimelanga loko se va le karhi va vonana va le karhi va tsaka va likarhi hambi swo swa va li kombela ku hi nga tshika hi pasiyara nyana hi ku nada a hi wona nkarhi va tsake swinene vatsongwani hi ku va lila yi nyembani
4: leswona vatswali lava va karhi va yingisa mintirho leyi mi nga va byela yini va khululeka vana va tshamisekile va maondleni ya kahle
5: ka vatswele hi haya mahlweni hi ku khululekani a vatsongwani va le ka mavoko ya kahle vatsongwani va ka responsibility ya kahle va tlanga hinkwaswo leswi swi kombeleka ku nyikiwa vatsongwani va le karhi va nyikiwa a va le ka mavoko ya ku ma nga tshamisekanga va kahle khululekani ni ku yana ni mahlweni ni leswi ma hencaka mu fona mu tiva swa ku hi le ka swa ku yini mi nga godoleni loko hina hi nga le karhi hi le karhi leni derensina hikusa kumu hi lami swi vonaka swa ku hi le ka koka wu tlangisa miri a nkama u nga le komu kaya se va hi tsukula va te va ta hi byela swin'wana hihi hi kambeni hi na n'wina na hina
4: marito ya tatana Fulgence lweyi hi nga mun'we ka vatlhokanyisi loko a le karhi a vulavula hi matshamelo ya vatsongwana lomu nyambani ku landzeni kata mitlangu ya ku tiyisa mirhi xiyimo swa swikolo leyi nga ta va endleka lomu xifundzankulu nyambani mundzuku tanilaa hi nga vula hi kona mintirho leyi ta va yi sungula hi nkarhi wa oitorach lana ke ku nyimeriwa ka murhangeli wa tiko tatana Daniel Francis Kuchapo lweyi a nga ta va pfula mintirho leyi hi xiyimo xa tiko bya Mozambiki i kolomu a xifundzankulu nyambani leswi swi ta va swi endleka dorobeni ra ka Machichi le a ka ntsendzela wa Valdemar Fernandes de Oliveira kusukela nyambane kongoma Red Mozambique mso provincial wa Gaza ku vulavulile Nicola Mukavele
3: urangelela ku vonelela etarihanyu ni u hlasikela ntsongwana xifundzankulu Gaza li vikela akuva kulaveka ku phalula a mintirho ya ku dyondzisa a xitsongu hambeni ku tsatsiya mayelano ni mahanyelo manene a migangeni ka nkarhi lowu ku landziwa antshwantshwa wa ku va ku bulisiwa na xitsongu mayelano ni ku tiva mahanyelo manene ni ku tihambula ka leswi swi hombolokeke mintirho yi landziwaka ka swifundza swa Limpopo ncongweni na mandlakazi lana ku vonekaku a nhlengelo lowukulu wa xitsongu mayelano ni ku va ku dokodokiwa hi ku helisa a madzolonga makungu mangani xipimu xa muno malembe na malandziwa ma rhangeliwa hi xiyenge xa ta rihanyu ntsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka nseketelo wa nhlangano wa ngara ximfumo Save the Children lana ku tsatsiwaka ni ku dyondzisa a xitsongu ku va ku helisiwa a matshamelo ya tihonya emigangeni a nga va ka ntsongwana mamana wanuna kumbe vakhalabye murangeli wa xiyenge xa ku lwisana ni ta madzolonga hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza eka muti wa ku hlayisekela ntsongwana ni rihanyo miliyo pawundi a kumisa a ku tsaka hikwalaho eka nhlengelo lowukulu wu vonekaka mugangeni ku va a xitsongu xi hlengelaka ku helisa tihonya pawundi a vula leswaku ku laveka a ku makungu lawa ma phaluriwa ka miganga yin'wanyani ya swifundza swa xifundzankulu Gaza ku kota ku helisiwa ematshamelo lawa ni ku va ku tiva emahanyelo manene leswi a nga nhlengelo wa ku va ka masiku lama vonekaka ku ni timhaka tikulukumba swa ku vanhu va tisunga
6: a tiziva mitini kathu hambi si nga mitini kathu ku difa diguwa muwa sikanekisoni to tshiku ni tshiku va xamula timhaka ta maguwa ya miti ya vakazale ya vatekani to khena va lwa mitini hambi kuwa basi hloniphi minawu yi lavekaka hakari kanti yi hanyisaka hakari kanti va maneka va xilwa nguto switereka hambi ku lwisa vanana va swi tivoni timfanelo ta vanana masiku yi nga bela projeto leyi hi vona ku cinca nguto switereka ngo pati ya vahanyi va litiko diya to va cinca porke thenga hi ta ku nawu hi vaninga ngo yi va hi manaka va tshumela va yi londzisela ni vona kambe va tshumela va gwela va simanekiko ka programa ngaku ku lini reuni ya nkhari wo karhi but to va va gwela ti va ti manaka ka gondzo yikuho ka projeto yi yatuya
3: i marito ya murhangeli wa xiyenge xa kwonela eta tihonya hi xime xifundzankulu Gaza Emilio Poundi na vula leswaku hi makhambe manyingi ku voneka a madzolonga lomu a migangeni kambe ka tidyondzo leti taka hi kwala ka makungu hlayisa ku voneka a ku vanhu vanyingi va hlengela ka ku va mhaka leyo bihi yi helisiwa u kulula hina libulile kambe ni vatshamitiko ngopfu le ka Bahuli na vona va landzaka mintirho ya ku ndzeni ka miganga va hlohlotela ku helisiwa etihonya
7: ni tena ngani Marcelo Salomo Mungwambe makungu ya programa xaisa ya ivuna ngutu anene huma xidengeleni ni vemwe yo nanga participara ka pastor sao ya silver child ngukuzumba ngangane ni moyo utsimbilane konselara ba makweru tine nga gonda kasiku heta ukinyavezi muamitini uwa woneka ko ngumalembe sana kunkuwa nationa vathu kota kuva hedimulea nchitsimbila hevi ba sisibilizara mahanyelo manene tingi tichinchako ahawa ko hekanganyisa ko nyana kona ngakudoko kati mhakati tama subsidy yo twatsoka de repente utavato atisungile
8: kitari ya mari yo masango machinizi vangu tumuri ti arashe ko hiti tumbula hiti kulwa ta hiti tumbula atu hibela ko ngutuka gurupu ya hlayisa haya hiya hangalasa timhakati leya tingaka ti woneka ngutu muwanga ngani ti walo leke halwa nato
3: lowu mpfumawulo wa marito ya vahlengeli ka mintlawa leyi yi tirhelaka a ku va helisa a tihonya a migangeni hi vulavula leswi eka muganga le ka Bahuli ntirho lowu u gameke wa sithathu lweyi mungisito rhandzaka hi karhi ku nyika mahungu ya xifundzankulu Gaza ka nkarhi hi nga na dzana vhiwara na 10 minutes ku tlula ka turizimili wa vatshamitiko ka swifundza swa Xokwe na Gijani xifundzankulu Gaza va pfunekile hi nseketelo wa ku hambanahambana ndzeni ka makungu ya ku va ku pfunisiwa lava va xanisekeke hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke kusukela Janeri ku ya Marsu wa lembe hi nga ka lona ka makungu ma chiwaka a ku simisela ntirho lowu u landziweke ndzeni ka nhlangano wa tlawa yo kanga ra xifumo Care Mozambique na Save the Shield lava va landzeke amitirho ya ku va va seketela hi uyaveli la ta mati no basisi eka lava va xanisekeke hikwalaho ka tindhambi ka swifundza leswi makungu lawa ma ve ma pfuna kambe ku tlula vanhu lava va xanisekeke hikwalaho eka tinxaniso ta tindhambi leti ti vonekeke hi vulavula hi vakhalabyi vamamana swihlangi hambi ni vanhu va kumekaka na vulima lava va pfunekeke hikwalaho eka swipfuno swa ku hambanahambana swi nyikiweke hi mintlhangano leyi mahungu lawa ma tivisiwile wa zini lweyi kancencayi hi murhangeli wa makungu ya Care Mozambique Arsenio Mandlati na a vulavula ndzeni ka ku pfula kumbe ku pfala makungu lawa ya ku va ku seketeriwa a vanhu lava mun'wini mahungu ma xungeta leswaku xifundzankulu Gaza ku na ku tlula 1,200,000 wa timirikali a ku va ku xaviwa ni ku phakeliwa a swidliwani swa ufuyi ku va ku pfuxetiwa eta ufuyi ka lava va luzeke mintirho ya vona hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke xifundzankulu Gaza mali yi xungeta a ku va ku ta pfuneka xipimo xa 150,000 kumbe ku xava 150,000 wa swidliwani swa ufuwi leswi swi nga ta phakeliwaka ka xipimo xa 200,000 wa vafuwi eka tindhawu leti ti landziwaka xifundzankulu Gaza tani murhangeli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza wa ta vurimi ni vutshevi a vula leswaku hi khambi lo rhanga a swidliwani leswi swa ufuyi swi ta va swi nyikeriwa ka xipimo xa 150,000 wa mintlhangano ya vabinzuli va swidyiwani ka swifundza swa ka Xokwe, Masingirigijani na Ximbutsu. Ersila Khau a vule leswaku a ku phakeliwa eka switirho leswi swa ta wutsheve ka swifundza leswi swi lana ni ku va ku landziwa emakungu ya mfumo ku va hlohloteriwa ku vafuyi va swidyiwani va ya phambeni hikuva va landza eta ufuyi ndzeni ka leswi va luzeke hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke ka lembe leli hi nga ka lona. Hi ta gamisa hi mahungu ma xungetaka leswi swa ku xipimu xa 312 ni 5 wa vadyondzi va xikola primary complete Eduardo Mondlane xa ka Mahusi xipundza xa ka Mandlakazi lava pfunekaka hi mati manene ya ku phuza mitirho leyi i nyikeriweke ka vhiki leli hi nga ka lona. I mitirho leyi i khumbaka xipimu xa ku tlula 300,000 wa timetikali a ku va ku akiwa xihlovo lexi xa vunyikeli lama tika muti luwana wa tidyondzo ku va ku hlamuliwa a huvuleli la matshamelo ya mati. Murhangeli wa xifundza xa ka Mandlakazi Seo Muyanga a vule leswaku xihlovo lexi xa vunyikeli la mati mitirho yi landziwaka hi wazini lweyi fanela ku va yelekela eka mitirho ya ku va ku landza ta wubasi hambi ni wubasisisi lamun'wanyana na mun'wanyani hambi ni ntlawa ngopfu eka vadyondzi hambi ni vadyondzisi ka xikola lexiyana lana kondza khumiwaka kambe ni ku va mitirho yi landza eta vuhlayiseki. Erison Ruben mulandzi wa ta makungu ya ta uyaveli la mati ka tlanganu uchwaka Shield Found Mozambique avulili swa ntangalo utava kambe wa elekela eka makungu mamanyani ya kuva ku yantswiwa ku kulandziwa ku amitlawa ya miganga ikota kuva ili yona ilandzelaka aku swihlovo leswi swi ya phambeni ku va swa hanyikela ni ku pfuna a mati karhi ku pindzuka. Mungiseti yo rhandzaka eve mahungu hi nkarhi lowu mahungu lawa ma tamiliweke ka rito la Boniface novela Mariamu Ibrahim eveka ukhandlisi lava va ngo khadi loko mahungu ma ta va ma ku fikeleli tindlela tinene ta wingiseti laha pelile.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Hika 19:16 xitangilele kukuma mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Ungalikhale itata ninongoloko wa matimu ya siku.
9: Tindambi tiyenge tili kutwalana kati nsuna.
10: Jaya matlivi lawa matlingaluta kumati.
9: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
11: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimu lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku omisa. Kale titiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. kaleti yala nakani vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta wufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
12: Votação ya unangalaka ya ka nkarhi wa ntshimantshima.
13: Bana xiterixiko 744 Cardinal ka foni la wena. Langalana vangete ngoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku lalisimu u li navelaka se u tsala male hi ku gamu u konfirmara
12: loko u phazamile deketa laya vangete order delegation se u langa delegation lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona
13: yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo hi tirimi hinkwato

Hakunene kuna nchumu shitula ka aliranzu hindeleyo efanela kuva kuna ntishaka se titaka tuvuya ka hikule itinyimela ko shitichini kuwene etatipangalata eyakaya na kuna vova kona vaka vafambikhale hindeleyo hambi kaya swaku hikwini endlela ku ya kaya va ha yi tivi khwatsi se va yamukeleka ni volavo Ika vinturash na 41 minutos, femsusho nubunangani mabulu, nelkari kuna vile lama gamka vik kagutala ima tome. Kungo maka vintumorash, leni ngapiseche kwa mahungu ka ntirisanu na antena nasional.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rizona, hika 21 horas ni 10 minutos chikatileji cha kufela ukumatikha kutama hungu lawa mafanele kwanza luku suku 22 horas jati kwenye Moçambique makunu hikushvela au ingi sitiligine. Hikushvela au ingi sitiginene kamitiru lei ya sikule ganya mungla kachikati ngaka 21 horas ni 10 minutos makunu jali sima kwa hiku pangalata ka usiku le giga nyamuntla kasi bya swikota ku uta humelela ka leti tona u tilandziselaka makunu muyingiseti wo rhandzeka tshama na hina hi leswaku u nga ta tilaya hilosi ka 21 horas ni 11 minutos hita sangula ni nzima ya tisimu na henga sichikela kachikati chaku hii kuneni hiko ambela mahungu ya maprovincia lawa manharu maprovincia ya Inyambani ka Gaza ni ka Maputo makunu uingisetile gineni aka mitiru ya hini gipele.

0: Hi, Lucille hoya hoya ka mahungu ya Chipanzidzonga cha tiko ka Moçambique nyamuntlha wa sihlanu 28 ka agosto wa lembe ka 2026. Ti hloko ta mahungu lawa a bilene ku laveka mali ya 10 milhões de meticais maringano ku hlamula xikarato cha Olil Gachaka ntlhanu wa makumi ni ntlhanu ni vambirhi vagondzi va thwasisilwe hi xikola xi gondzisaku a mabukya ku eta lomu Inyambane, Escola Superior de Hotelaria e Turismo na Chilumba, a Universidade Eduardo Mondlane, wa sihlanu loyi. Mitirho ya ta vurimi ni vutshivi ka Maputsu yi ni makungu yo kombisa khwatsi a provinsia ni ku kola vutlhari eka man'wana maprovinsia ya tiko ku fambeni ka bazar ga homi ga nguva fasi 2026. A mahungu ma loma ndleni ka mina Americo Mokumba, Luis Batista e Kaubasop Gamchini. Mahungu ya Chipanzidzonga manziku 29 ka agosto kusangula a mihlakano ya ku tlanga miri na yipatsa a vanana va gondza ku xikola mapalisana mavula dorupini ga machichi na mavulwa he murhangeli wa tiko ga Mozambique Daniel Chapo. Ku hundza ka gidi ntlhanu wa mazana wa swigondzani 1500 zwa ONZ ka maprovinsia ya tiko switopalisana kusukela 29 ka agosto ku nga manziku kala 6 ka setembro ku nga sonto. Wotlhe matshangu ya mapalisana ya majogo escolares 2026 u toma kumalaha radio Mozambique. Mitirho ya ta vurimi ni vutshivi ka Maputsu yi ni makungu yo kombisa khwatsi a provinsia ni ku kola vutlhari eka man'wana maprovinsia ya tiko ku fambeni ka fasi 2026 ina kulori Veronica Sidumu.
1: Ndzawu leyi hanyelaka ta vurimi ni vutshivi yi vona vukombisi byikulu bya mabindzu ya nga Fair International de Maputo swa nga mukhandla ku va ku tlakuxiwa xiyenge xa ta vurimi hi tlhelo la switirho swa ximanguvana lawa. Hi tlhelo lin'wana ka vukombisi lebyi xiyenge lexi xi lava ku nyikela kun'weni ku kola vutlhari a ku va ku endlisiwa tindlela ta vurimi ni vufuwi enkongometweni a ku va ku tlakuxiwa bindzu. Diretori wa xiyenge xa ta vurimi xiyimo xa tiko Jabula Zibiya a rhamba vabindzuli a ku va va londzova ta mukhandlu lowu va kombisa mintirho ya vona kun'weni ku va va koka vamabindzu a ku va swin'we va landza mintirho leyi.
2: O que nós estamos a trabalhar com os nossos produtores, que eles é que têm que ir lá mostrar o que eles estão a fazer, é que eles tragam o melhor de si, mas também tragam também a curiosidade que possam ter de dialogar com os outros produtores, para depois saírem dali com algum ganho. Nós, como Ministério, iremos trazer aquilo que é a nossa visão como o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca para o desenvolvimento da agricultura.
1: Diretori wa xiyenge xi hanyelaka ta vurimi lomu tikweni Jabula Zibiya na vulavula hi ku kumeka ka xiyenge xa ta vurimi ka vukombisi byikulu bya fasi byi sungulaka musumbuluko lowu.
0: Xibongile yina kulori Veronica Sidumu. Maphoyisa ka Maputsu ma tilongisele ka siku onelela a vanhu ni swibya hambi ku tirha kasi ku nga voniki tinghozi ta mimovha ku fambeni ka bazar ga homi ga nguva fasini 2026 yi tlhela wu ya yina kulori Veronica Sidumu.
1: I ntirho wu nga ta sungulaka hi musumbuluku lana wu nga ta patsaka ku tlula 300 ya van'wabindzu va tiko la hina ni 25 wa matiko na manharhu. Hikwalaho ka swona ku languteliwa leswaku ku sukela mugqivela lweyi ku voneka ntalo wukulu wa mimovha yi nga ta tsholokaka ku ya afasini. Murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ta vudyondzisi ka maphoyisa ya transit wa xifundzankulu Maputo Jose Novela a kombela nhlengelo wa vafambisi va mimovha a ku va va hambana ni hinkwaswo swi nga vangaka mafambelo ya ku tsondzoma ngopfungopfu kusuhi ni ndhawu lowu ku nga ta landziwaka a vukombisi byikulu bya mabindzu.
3: Daí que é preciso nós também termos que implementar algumas medidas de segurança, colocarmos os nossos veículos em ótimas condições. E para poder chegar, sobretudo, à feira, é preciso cada condutor sair a tempo, porque nesta procura do espaço, de um lugar adequado para poder estacionar a viatura, alguns podem até exceder a própria velocidade e a polícia está lá para poder verificar esses aspectos.
1: João Munelwei, morangelo wa xifundzankulu Maputo, a fuxeli Fair International de Maputo a kwa ya vona hi kusuhi a mintirho ya ku hetelela ya ku lulamisela ntirho lowu. Ka ndhawu liyana, Manuel Tuli a vone hi ku tsaka mafambelo ya yona lana vulavuleke hi ku langutela ka xifundzankulu Maputu a mihandzu yi nga ta humaka ka mintirho leyi.
4: Onde iremos apresentar as nossas especialidades, as oportunidades de investimento, que são várias oportunidades. Neste momento estamos a fazer a montagem do stand, estamos a montar um sala de conferência, onde iremos fazer vários seminários para apresentarmos as nossas potencialidades em várias áreas.
1: Murangelo Xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, na vulavula mayelana ni Feira Internacional de Maputo, nga ta sungulaka hi 31 ka agosto hi nga ka yena.
0: A Bileni ku laveka a mali ya 10 milhões de meticais maringano ku hlamula xikarato xa Olil Gachaka. Alfredo Muyanga.
5: Mfumo wa xidoropana xa Praia la Bileni lowu nga karhi wu vilela ntsengo wa ku hundza 10 milhões ya timetikali ku va ku ta xaviwa switirho leswi swi lavekaka ku va ku ta ve ku landziwa emitirho ya ku va ku seriwa chaka ka mabayiru ya ku hambanahambana eka xidoropana lexiyani xa Praia la Bileni. Mali leyi lavekaka ku va ku ta xaviwa ntlhanu wa mimovha leyi yi nga ta ve yi rhwala a nsila ku va yi kongomisiwa ka ndhawu leyi fanele ku va yi vekiwa kona leswo ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka nkarhi lowu ku vonekaka a ku talaka nchaka eka muganga lowuyana. Mahungu lama byeriwa a Radio Mozambique murhangeli wa xidoropana xa Praia la Bileni na vulavula wa Zini lweyi ku nyikeleni ka movha lowu xaviweke hi ntsengo wa 3 milions ya timetikali hikwalaho ka mali leyi nyikeliwaka hi mfumo ntsindza. Mufundhisi Xilenge loko a li karhi ya vulavulaka ku rhwala Radio Mozambique a swi nga ta leswaku mali leyi lavekaka ku va ku ta xaviwa swigotso swa ku va swiselela chaka. Swigotso leswi handle ka ku va swiselela chaka swi tirhisiwa ndzeni ka ku va ku pfuxetiwa switarato swa ku hambanahambana leswi swi hokeriwaka hikwalaho ka ku mbundzumuka ka misava.
6: Xi ta siza swinene hikuva hi teka nsila hikuva xitirho lexi xi ta va xi nga tekisila ku hela xi ta va tambeni hikuva xi pfalapfala a tindhawu loko ku na mpfula xi vonaka switirato ku misabi a hi swi tirhi hi nga li na swona maxa switirho leswi leswitsongo swimbe na swona hikeperiki ya swi khale a hi xavanga swoswi se leswi hi nga xava leswi xi ta pfunetela na swona parakuwa hi tirha nsila hi ta va xi ti pfunetela porke a hi na xo xin'we swimbirhi swi nga lova maxa swi hi swi teki swa khale maxi swoswini lexi xi ta pfunetela parakuwa a ntirho wa yena u fambanyana phambeni swa laveka swimbirhi sempre parake a xi nga ta tirha ntirho wun'we xi ta tirha ku va xi pfalapfala makhele lama nga tihumekaka ni ku va xi ta pfalapfala makhele ni ku va xi teka sila sempre no ka xi ta pfuma xi ta kota ku va xi swi kota ku va xi endla hinkwaswo maxa everydad ke ni swimbirhi swi ta endla na swiswitirho maxa swi se swi hakarhelenyana
7: lavaka movha yi nga ku va mi ta paletela hinkwako le tindhawu leti mi ti vonaka swa ku ka phondlaphondla
6: hambi 4 or 5 a yi laveka parakuwa ya swi kota ku va parake lomupra lomu ka hina ku ni nkama wa ku va hi ku hisa ni ta vuseni ni mavhakachi lava taka va ta fika va produsera sila va suka va suka va famba se ku ni nkama lowu hi nga ka wona swo swa ku va ku titimelanyana ni ta a ntshila yi kona hi ntama maxi nkama lowu wa ku hisa lowana a nsila yi nyingi.
5: Marito ya murhangeli wa xidoropana xa le ka Praia la Bileni Mufundhisi Xilenge loko a li karhi ya vulavula hi switirho leswi swi lavekaka a ku va ku ta ve ku hlundzisiwa xikarhato xa ku va mfumo wa xidoropana lexiya wu kumana ni ku va u nga koti ku va u susa chaka mabayiro ya ku hambanahambana hi laha swi lavekaka ha kona.
0: 55 ni vambirhi vagondzi va thwasisiwe hi xikola swi gondzisaka mabuku ya le henhla lomu inyambani vulavula hi xikola Superior de Hotelaria e Turismo na xilumba a Universidade Eduardo Mondlane wa swihlanu loyi ku ve ku kumeka leyo yi na ku Lori Sandra Masango hi ku landzela wa reporter.
8: A murhangeli wa xikolo lexa Hombe Eduardo Mondlane hi loyi a nga tivisa leswaku kusukela ka lembe leyi taka ku ta va ku engeseliwa a swigondzo swa mestrado hi hotelaria e turismo desenvolvimento local sustentável. Manuel Guilherme Júnior hi loyi a nga siya magezu lawa a wa xihlanu loyi a ka ntirho wu nga maheka wa ku tlhwazisa ku hundza ka 50 wa vagondzi lava nga va vagondzisiwa hi xikolo lexi. Guilherme hi loyi a nga vula leswaku a ku sungula ka swigondzo leswi ku ta va ku pfunetela kasi ku kula ka xikolo lexi hambi ni ku nyika ndhawu vonthi lava lavaka ku engesela a swigondzo swabye. A vagondzi lava nga tlhwazisiwa hi lava kombisaka ku tsaka na va vula leswaku va ta simama va landzelela leswi va nga gondza lomu xikolweni.
9: A ditanda ngani Felisberto Fon ti gonda leswi ka dimensão pública mi xivuya mina i ku ni relaxa ka dogo ene
10: Ntsakile ngopfu, ntsakile ngopfu.
11: Kene João Augusto Zandamela. Ni nya ku dzipa ka momonyo wangu na utsakile ngudzo. Ku vona nyetsatsede ka etapa A na nyoko vireko mana dzitsiva nya ku nyikontinuare ka dzimbi dza etapa dzitapa. Vana vireko hepasana ka sembe ne sembe. Gase para ku hedandisa muganga wa
8: Magezu ya vagonzi lava nga tlhavisiwa ka mixo ya wasihlanu loyi laha va nga hawulawula ka mitirho ya Raji Mosambiki lehe ka xikolo le xa Hombe xa Eduardo Mondlane. Mukombekisi wa mfumo lomu provhinsi ya Nyembani Arsenia Masingi hi loyi a wulaku leswaku vagonzi lava va fanela ku tirhisa tindlela letinene ka siku kuma mitirho. Ku lauliwa hi ntsengo wa 57 wa vagonzi lava nga gondza a swigondzo swa ku yelana ni informação turística, gestão hoteleira, financeira, gestão de mercados turísticos, informação e animação turística.
0: Rebongile Sandra Masango. A secretária permanente Kahungwini ikutxa avanto lava vato amukela a tivuno chatimali com a Fundo de Desenvolvimento Local, Fidel, kasi akuve va tirisa malei akalishi vai kumelele kujona. I na kulori Danielson Nyakula.
12: Aki mama fuyani awulele ku lumuka district ya Kahungwini rivona vanga kumeka vapasa. A 86 wa vanhu lavo to kumeka va lonzowota a timali leti nyikiwaku hi mufumo ti taku hi Fidele lava nga kumeka va pasa hi vona vo to kumeka va tirhisa timali laka ku vula a swikokwatela swa ku fana no urimi a wu fuyi hambi a kumaha a swigotso swa ku tsalangana. Aki mama fuyani awa ulaula laka khangano vanga hakumeka vapuvisiwa na vanga kumeka vapasisiwa la hanga kumeka avakoka a tingheme akwa timaleti kula kuva titirisa hindlela.

0: Ndzi nga swi kota ku swi nyimela, ndza bonga hi leswi nga huma vito ka mina ku ku ya huma mali pare ndzi kota ku bindzula mihandzu ya kona yi ta kota ku thwiseka lomu
1: Da
0: Mosambiki.
1: itirisa quase.
0: Ya tirhisa khwatsi ndza tshembisa.
2: Muito louvável. Na verdade, o governo está de parabéns, porque na verdade existem jovens que têm visão, mas que não têm como implementar. Então, com esta iniciativa, com este fundo, vem para nos ajudar.
3: Vanhu vaswa lomu ka hun'wini vo to kumeka va londzowota a timali leti taku hi laha ka Fidel hi xiputukezi va ti vitanaka ku i fundo de desenvolvimento local, kasi ku va timahela a mabindzu ya vona.
4: Kumbe leswo aka Gaza ku yisiwa mahlweni makungu ya ku langutela ku nga ku ve ni mahanyelo manene lomu gangeni. Bonifacio Novella
5: u rhangelile ku vonelela eta rihanyo ni u hlasikela ntsongwana xifundzankulu Gaza li vhikela a ku va ku laveka ku phalula a mintirho ya ku dyondzisa a xitshungu hambeni ku tsatsiya mayelano ni mahanyelo manene a migangeni. Ka nkarhi lowu ku landziwa antshwantshwa wa ku va ku bulisiwa na xitshungu mayelano ni ku tiva mahanyelo manene ni ku tihambula ka leswi swi hombolokeke, mintirho yi landziwaka ka swifundza swa Limpompo ntsongweni na Mandlakazi, lana ku vonekaku a nhlenge lowukulu wa xitshungu mayelano ni ku va ku dokodokiwa hi ku helisa a madzolonga. Makungu ma nga ni xipimu xa muno malembe na malandziwa ma rhangeliwa hi xiyenge xa ta rihanyo ntsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka nseketelo wa nhlangano wa nkarhi ximfumo Save the Children, lana ku tsatsiwaka ni ku dyondzisa a xitshungu ku va ku helisiwa a matshamelo ya tihonya emigangeni a nga va ka ntsongwana, mamana, wanuna kumbe vakhalabye. Murhangeli wa xiyenge xa ku lwisana ni ta madzolonga hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza eka muti wa ku hlayisekela ntsongwana ni rihanyo Miliu Poundi a kumisa a ku tsaka hikola eka nhlenge lowukulu wu vonekaka mugangeni ku va xitshungu xi hlengelaka ku helisa a tihonya. Poundi a vula leswaku ku laveka a ku makungu lawa ma phaluriwaka miganga yin'wanyana ya swifundza swa xifundzankulu Gaza ku kota ku helisiwa ematshamelo lawa ni ku va ku tiva emahanyelo manene. Leswi a nga nhlengelo wa ku va ka masiku lama vonekaka ku ni timhaka tikulukumba swa ku vanhu va tisunga.
6: A tiziva mitinikathu hambi si nga mitinikathu i ku difa divuwa muwa sikanekisoni to tshiku va xamula timhaka ta maguwa ya miti ya vakazale ya vatekani to khena va lwa mitini hambi ku va va si hloniphi minawu yi lavekaka hagari kanti yi hanyisaka hagari kanti va maneka va xilwa nguti switeleka hambi ku lwisa vanana va switivoni timfanelo ta vanana masiku yi nga bela projeto leyi hi vona ku cinca nguti switeleka ngupati ya vahanyi va litikudiya to va cinca porque thenga yi taku na hi vaninga ngu yi va yimanaka va tshumela va yi lundzisela ni vona kambe va tshumela va gwela va simanekiko ka programa ngaku ku lini reuni yao nkarhi wo karhi prati to va va gwela ti va timanaka ka gondo yikuho ka projeto yi yatya.
5: I marito ya murhangeli wa xiyenge xa kwonela eta tihonya hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Emilio Poundi na vula leswaku hi makhambi manyingi ku voneka a madzolonga lomu a migangeni kambe ka tidyondzo leti taka hi kwala ka makungu hlayisa ku voneka a ku vanhu vanyingi va hlengela ka ku va mhaka leyo bihi yi helisiwa. U kulula yena libulile kambe ni vatshamitiko ngopfu le ka Bahuli na vona va landzaka mitirho ya ku ndzeni ka miganga va hlohlotela ku helisiwa etihonya.
7: Ni tena ngana Marcelo Salomão Mungwambe makungu ya programa xaisa ya ivuna ngutu ane ni huma xidengeleni ni vemwe yo nga participara ka pastor sao ya Silver Children nguku zumba ngangane ni moyo wo utsimbela ni konselara ra vamakweru tini nga gonda kasiku hi heta u khinyavezi muametini wa woneka ko ngumalembe sana kunkuwa na tiwona vathu kota kuva hedimule ya ntsimbela hevi va sisibilizara mahanyelo manene tingi ticincako a hawa ku hikanganyisa ko nyana kona nga kudoko kati mhaka titama subsidi yo twatsuka de repente utapato atisungile
8: kitari ya Mario Masango machinizi wangu tumuti tiarashe hiti tumbula hiti kulwata hiti tumbula atu hibela kungutu ka grupu ya shayisa haya hiya hangalasa timhaka tileya tinganga litioneka ngutu muwanga ngani tiwalo nike halwa nato
5: lo mfumaulu wa marito ya vahlengeli ka mintlawa leyi.

0: I tirhelaka a ku va hilisa a tihonya a migangeni hi vulavula leswi eka muganga le ka Bahuli ntirho lowu u gameke wa sithathu lweyi.
1: Eka Gaza ku yisiwa mahlweni makungu ya ku langutela ku nga ku ve ni mahanyelo manene. A kisiku an'wana i an'wahirhevi chimaka wa zina loyi ku kulungeliwa a mbuzu wa ntumbuluko wa timbila misahu 2026. Mulunghiso lowu hi kona u to kesa kuma ku andza ka hungu na Inakulori Armindo Masingi.
2: Hi zona Inakulori ka ha simamisa a dzavala kisiku khwatsikhwatsi a mhlahu wa timbila lowu nga viwusangula wa zina yaloyi lomu xikarhi ka ku kulungeliwa ka 30 wa malembe ya nkangu wa vacopi hi vulavula hi timbila. A mulunghisi loyi ku ta vi mulunghisi wa nyimanyima ndza ku nghana ku vonekile yin'wani nyimanyima hi wa zina zwin'we ni wa zihlanu yaloyi. A murhangeli wa mitirho ya ta ntumbunuku ni rhulelo lomu a provhinsi se ya Inyambane Samuel Junior i rendzela ku hi mulunghisi loyi ku ta ve ku kumeka kusuhani kutani ku hundzanyana ka 30 wa magidi wa vanhu va tuta hi ka provhinsi ya Inyambane maprovhinsi ya wakelwano zwin'we ni handle eka tiko ka Mozambique hikwalaho na kale a kombela a xinji ka loyi a tivaku leswaku a kumbela loka vhiki a kisiku kuna ni mhlahu i chikwana ku a kuminenge mimbirhi a kongoma kisiku hi ku ta ve ni manyawu a hi switsongwani 30 wa malembe ya ku kulungeliwa a nhlakano wa vacopi.
3: Leswi hi nga byi vonisa byona a lembe ki nga hundza hi wa amukelele serke ya 20,000 wa vanhu malembe leki hi nyimela ku resibela maji ya 35,000 wa vanhu va kuta hi malembe hi matiko ya ku hambanahambana kambe byi kunile na bula nilo lava va taku hi Italia van'wani va ta hi Holanda va kona van'wani va taku hi John loko byi vona lomu kumbe hi nga hayela kusuhani ku na ni matenda ku va ta ku nga ni va turixa va nge hi tile lomu hi kule kuta hi bya nduma ya amisava hi lava ku tiva ku timbila byini kambe ha kola bya ku kambe va to tlhela va ta va vitana van'wana mara va ta participara vonawo ka misava purisi hi nawu ha nyika a ku vitana para lava kala ku va nga sita para va ta hinkika para va ta testimonyara a 3 Jesus Medicine festival kusava.
2: Samuel Junior murhangeli wa mitirho ya ta ntumbunuku ni rhulelo lomu a provhinsi ya Inyambane na kale a hlawuta xungetano hi fambo wa ndzumba wa hombe wu to maheka mulunghisi yaloyi na wu sanguleleke hi wa zina wa Vicky Galegi.
1: Ka matsolo ku sangulile a wa sihlanu loyi a mbuzi wa ntumbunuku wa swithokozelo na wu patsa a vanhana va gondzaka ku xikola Domingo Ximakhalani.
4: Hi wa vuntlhanu lweyi a dorobeni bya le ka matsolo xifundzankulu Maputo ku landziwi a xiyenge xa ku sungula xa festivali bya swithokozelo a nga festivali lebyiku byoni ku kumekeki a 20 wa vatsongwana na muni va kulumba swikolo swa ku hambanahambana swa swifundza swa haleni xifundzankulu Maputo a nkongometo a le ku va ku tlakuxiwa a xiyenge xa swithokozelo hi xiyimo xa swikolo swa xifundza nkulu Maputo swi nga xin'we ka leswi fanelaka ku va swi landziwa ka xiyenge xa ta ntumbuluko a muzengeri wa hubyana hanyelaka ta ntumbuluko ni vuyendzo ya xifundzankulu Maputo Faustin wa Musi a tlhamuxele leswaku ka nkama wa sweswi kutani ku kazi ku lulamiseliwa a xiyenge xa vubirhi hi ku vona mafambelo ya xiyenge xa ku sungula
5: assistirem, participarem, para que as crianças também possam ver o seu talento valorizado nesse ano.
4: Ku fambeni ka xiyenge lexa ku sungula xa festivali bya swithokozelo hi lani na koni ku veke ku yingiliwa swithokozelo swa ku hambanahambana swa vatsongwana lava va hlawuliweki.
6: I xiphamaphelo xa ntombi ya xifundzankulu.

0: ifithokozela swinga leswingani swa vatsongwana lava kumikiki ka xiyenge xa ku sungula xa festivali bya swithokozelo lebyi hambiweki kola edorobeni bya le ka Matsolo.
1: Basi mungisetwa ku rhandzeka mahungu ya xipandzidzonga, mahungu ya kulomba wa zihlanu 28 ka Agosto wa lembe ka 2026 manyimalaha. Malongiselo ya matlhela mahingiletiwa ha mina, Americo Mukumba, Luis Batista, ibasopela mchini.

0: Zona K 21:52 mitiria rádio Moçambique, estiche cha Inhambane, rekutirisana nestiche cha Kagazani cha Kamaputo. Makunu, hitala rekutsaka helo ku mitiria ku chikelela hetingela leti tinene akati khoma moya cha wena. Wingiseti legine.
1: Lucile, leite, chicate, tive que ser eco com Gonzela. Aprenda mais, Macungo corria Banco de Moçambique. Minha mulher, Rita Ulaulahi Metix. O Tica Uzua, Nava Ulaulahi Metix. A Metixi, Intiro Uvmeletaku, Kurumela Mali, Rica Banco Yingui, Kayuan Hichihacha, Watch Masiku, Kama Ulavaku, Hambiku Melinica Viki, Patsi, Nimasikuya Friado. Hua rimatericela. Ashkarati, o ashkota kungena ka internet banking, kujlava manguani ma aplikativo lumu ka fone yawena ni USSD. O ashtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Rekutirisa a Metix, a munu ashkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, te compone da ashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, rekutirisa a conta ya compone. Akavanhu, mahala kurumela te chapau, ka te compone kunitengu a banco e gemaku na ikombisaku a malinga serumelua. Umwani kamselu, o ashkota kukuma aka banco. Utirisa kuyona ntiru ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hichihatla.
2: Masef Said, u gwimbile a njikitelo wa wena laha mbedwini.
3: Epa, a ndzi se u gwimba mani, a ndzi ku a ku na tisuna masikona lawa ku titilaka.
2: Tionile, tionile Saidi, a tisuna a ti tivisi ku ti kona ni ku a ti na nguva ta luma hambilomu chira mine.
3: Lisini leyo, ndzaya ndza yi gwimba bya leswi.
2: Maha bya leswi Saidi, etlela lomu xikarhi ka nchiketelo wa wena masiku wotlhe lembe gotlhe.
3: Hi jona Maseve, a dzedzedzi a gi na nguva.
1: Tivikela ka dzedzedzi ku etlela ndzeni ka muchiketelo u gwimbilweku laha mbedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku.
0: Reka 21:55 mitiro ya rádio Moçambique, estiche cha Inhambane, Kagazani ka Maputo. Ndzimeni ya mitiro leyi kunene yi patsaka switichi leswi ka siku legega nyamuntlha. Kasi ku nga hekali loko swi ku 22:30 u ta kuma Nyambane mfoko kutani ku hunguga kweta gi nga lunghiselwa kwalomu wa provhinsi ya Nyambane. Kasi swa swi kota ku u kuma hungu legu ka siku legi ga nyamuntlha. Makunu, ku nga hekali hi ta nghena ka hunguga leti ti yelanaku ni kweta ga radio Moçambique, xitichi cha Nyambane.

22 horas nem 4 minutos kungahekali matimu ya siku hikuphinda hingasingena ka nyumbani mfoko lomo kunani tsimatsima kutove Festival de Timbila na Armindo Masenge. Abílio Mangazi wazihlanu wa kutala hi litsaku, wazihlanu kunani wa mitirho ya ku tsalangana yi nga vikisiwa kumahiwa kwalomu doropeni ga Nyambani.

0: Timbila Tavenasio. Timbila Tavenasio leti tingave tiku chakunga amufumu wa tiku gamu sambiki uwe utitalilisa aunesku lezo nitsimatsima yaku atimbila Tavenasio tivitonati humelela kukota timbila tamatiku wanke yala hasi kagambo I patrimonio immaterial tangible da humanidade lezo vikamselo chaku wanke matiku yala hasi kagambo makoza laka timbila tali zavala makunu wa kukulungilwa lukuka makumanharu wa malembe ya tumbunuku wa bachopi akuvi kusangula hi wazina ahunzileko dia 27 la hukuvi kuoneka akozo kulanzela azigonzo za kutiva akudzala asinya lowu ungani mapulangu ya kubakia timbila ula ula himwenje hinzako kuve kambe kugonzisiwa hita kutiva akuvatla wana mapulangu lawa ni kukanda timbila liti ati susa kuku tani kuhumesa au change gitsakelu wako hivan wonke vamatiku yala hasi kagambo loku hivulalo hivan wonke vamatiku yala hasi kagambo kuve kuoneka kuchikila vayeni vayeni vakuta hi Amerika vakuta hi Europa lezo kasi kutavata gonzela au tivilegi gihuliluwa kuka usiku ni mumu ina radio msambiki hive hikomela magezu ya mungu loe asangula kwa hivi tugakwe leto na kamsela shingetano hii eta ugonzela aku kina atimbila.
1: My name is Alessandro Mazzone, okay. And I'm the artistic director of the project Crossbeats.
0: Okay.
1: It's a collaboration between different artists from Mozambique and Italy and the Netherlands. Mm-hmm. So we have a lot of artistic activities started last year, and then we are here at the Festival in Sao to know better the Timbila sound, the Timbila culture, and to connect the artists involved in the project with the people here. So Venance Mbane is one of the artists in the project and
0: hina hakunene hikona lomu kasikuta hitavi hikonza antumbunukulu wa vachopi uhuwelilu waku amatikweni wonke yala hasika gambo hipatsa antumbunukulu ni utivilegi hina hingana agu hita machayela ya chinyangwaka hizi chunta kasikuhuma au change hii projetu makungula hingana u ma ngani tsimatsima yaku avachayi va tikweni ga Italia va Holanda ni vanwani hitaita kubatsa ni vachaye va lomu Mosambiki va timbila hi hengela kasi hakumbisa au tiviga hina kambe na hingari vakelwe antumbunuku kata kumbiri na hi gonzela michumu yiswa lomuka makungulawa hi laha kasi kugonzela leswi hi swivona kulaha lembe gitaku hi tave hita kumbisa hi leswi tungana hi swi gonzile ku swi tiva ku swimaha
1: in the Amsterdam Fringe Festival. So it's really grateful for me to have this kind of like powerful people working mm-hmm. together and connected together, because then the final goal is to come here next year at the Festival in Salo to present this show, okay. and the Crossbeat production.
0: Mungwe ka vachayi vatile kuhitikweni ga Italia zvingoni Holanda na vata kulungela kuhunza kama kumanharu wa malembe ya ntumbunuku wa vachopi na ulola hi timbila kwa lumuka kulu hina radio Msambiki hive hibulani jahagingwe ga kutahile kanya soro lege genge gatsaka agozo tsena kukula ntimbila kambe nikuzviona lomuka buka hambi kuzwa hi radio makono Italy hi utsumba ta zviona patsi nikuhlengela ka chikwata lechi cha vachayi vamatiku hundle kasi ku nayi nawo atave asiya hlengelo wakwe ahizweni magezu yako na sengula kwe vitu
2: avito la mina hi mina kale ka mene ndzi ta hi ka nyasolo vanhu va ku tala va tiva tala vexi ka Armando Masingile ni tala zavhala ra ni ta gonza timhaka ta timbila ni ta kuma a timhaka ta xitori ya vukurdetrash ka timbila ra ku tiva né andi assistira nzona ka televisão mas era antes chapo de joana ao vivo como a gonza então antes está com bela no fogo uma jovem mamãe mas vem paixão é por tomar gonza tomar a cultura para que talvez mas desenvolver a questão é a cultura na história de Moçambique e no parte cultural
3: mas quando o João Nili ele já ia me ensinar o João lá a co manzi co wasi co lekanya solo vanga tsuka vavaka atimbila tichaiwa kukeniwa
2: ziziunile desde o princípio até o fim kama kwanga saultela história ni como uma maela ni kama uma temperatura hoje é com a pôr do mais ali mais ali mesmo tipo é material ni cola hoje ba na sua pô mais aqui logo se como é como não os carros lá vai para pelo menos lá ninguém gonza com ninguém pode o saultela isso com mais
3: mas quando eu como não quer que eu lo wa lava ta kuma tikweni lezvinge I project yo karimunga nayo ya ku lezvimu zvona ku lahamanzi ku wasi kutani lambiki tako muta tamta kombisa ka siku khamisa ku lezvimunga hi gonsela ke siku nyamuka hele zvazvima
2: abuma a project le yika crossbeats razão ya ku ngavela kombinasi DJ wa musika electronica ndi zvo muito mais para kupatsa maka ya cultura ni musika electronica kuma kupatsa chikamu a apresentar matiko ya handle para próximo ano cambe tipo xa ku desenvolver ele ou ya apresentar cá a festival em Amsau e a próximo ano.
0: Kusu Hani eka makumambiri wa magidi hambini kuhunza nyana wabanu laba rinzili wako kasiku matewe waona amusha hulowu watimbila kukari kuhunza makumanaro wa malembe. Mungwe kavana vama tzuwa Venasio Mbandi na kuhi Venasio Mbandi Junior hivi abulaka mturi wa Radio Mosambiki na haku watsa kahiku lava vasalileko patina yena valanzisa adilu watimbila unga sanguliwa hi raru wakwe
4: makumbisa zwako alezi hi amba kuhitira za komba mihanzo hiku loko kuwa himunu akuza achikela ava kumiman haru wa malembe mandindi zikoteli kuhula wala pesa imunu wa hongo akuza a chekela ka malembe lawa hinkwawo loko u hipapayi wa yena u munhu byakwe mfanelo loyi loko u nhanyana loyi a laha ka ngela yayinene wa swi twa na wena byakwe u tirhile u mufuyile kwatsi se byi kombisa ku hi tirhile ha kontinuara hi tirha hipapayi wa hina a landzelela leswi a nga hi gondzisa
3: ma landzelela loko muchuka a van'wani lava va nga karhi va dede na vona va landzelela va madixiri man'wana va semamisa ni ntirho lowu kama distri ya hambile zwanga ni mitombonoko yazwe kana lezwina va na va chat ngoba atimbila na vona
4: ndzita wulisa zwa ku va landzelela kunwana ni kunwanyana lezi zwina heka ke zwa ku kunwanyana avalava va vatha ava vulandzelele ntombonoko va kumeka na va thidela nyana mazi akutala ka kona o nga tshiko wa kuma na va khosa halile mazi na va kontinuara va batingoma ta wona hikuzwi zwi lavekaka un'wana ni mun'wanyana wa vatsongwana va ta tshuka va ku ndza haba nyana ndzi lundzelela papayi wa mina wona hi laha ka hina laha hi kumeka loko yi vonaka loko hi kama hi tokina hi vanyingi ma ku kona swi dalana mazi a hi swi dalana leswaku ti tsandzeka mazi hi kumeka na hi vanyingi hi baku na hi va va tshanyana hi kumile reference hi kumile zwa ku a papa wena a hi kucete wa hina a hi kucetela ku hi ba tingoma se haba ni leswi loko habe hi ba loko hi vona hi ba a hi bi hi male loko hi kona hi kona manje ha tshoka makata manyingi hi ba na hi nga voni mali manje hi leswa ku hi landzelela ntumu noko wa hina
3: makunu he mulongis sabado lei e mwananga
4: ya
3: mutakombisa
4: tsakele nguvu a sekule ku chikelile hi ta kombisa a ntirho wa hina ka xitshungu hi navela zwaku xitshungu xi ve xi tsaka nguvu hi leswi hi to maha hi ta kombisa nyana laha leswi hi to ya byi mahaseni ya hi ka titshimatshima hi ta kombisa nyana xerini ya kona mara hina a hi nyimela ku vanhu va tsaka hi lebyi hi mahaku kota malembe man'wanyana va tsakaka o ku byi lava va hundzisa leswi va tsakisana malembe man'wanyana
3: hi wahi magazimu nga va wulaka ku swa leswi ya ku u va rhamba ku hi sabado hi mulongiso va fanele ku nga va kumeka laha pixta
4: ndzi ta wulisa ku xotsi xitshungu xa dzavala xitshungu xa nyarimi xitshungu xa nyambana xa Mosambiki

0: Ola hi timbila ya khumba ntumbunuko. Ntumbunuko i chumu xin'we lexi ringanaka leswaku veni xi hlayisiwa. A malunghelo man'wana ya ku hlayisa hikulo ku hi chikela siku leyi nga vekiwa kota siku ka timbila hi famba hi ya tlhangana hi bukela na vakarhi va kina vaba hi wona leswaku kasi na vona a partir ya ku na hi mahele a ntlangu va ta ve va lunghisela manji bya ku saseka kasi lembe kita kota ta swona a hi nga ta daya ntumbunuko ta n'wi kota vanyamabindzu tambe a munhu para ku a suka hi kaya ka yena. For example, hi zilo van'wana va ta hi Italia, Europa, van'wana va ta hi ka mapundzu, van'wana va ta hi kwihi vot va ya zavala va tirhisa mimovha yi tirhisa mafurha entow tambe ku tshika ka mimovha ni a tihotele ka masikwanyana yalawa a vanyamabindzu va ta maha xo karhi lexi ringanaka ku veni va chela ka mabindzu ya vona kota mali tow i opportunidade ya hombe ngopfu para vanyamabindzu ku ri swi hi nga wulisa ku era bom hambiloko tihotela ti tele hina propriamente vanyamabindzu a hi yeni zavala a hi yeni ya wona timbila a timbila ta Venance epa everdade ki Venance yena yi fambile a yi le ka xikwembu maxavana va yena va sala va simama ni leswi bawa kona a nga karhi a mahisa xiswona i na so a hi ta nyika ku bonga ngopfu porque a diretor wa turismo nivel da provincia ya hina wa khatalela ngopfu swilei swa mintumbunuko wa wona lomu yi nga kona ka mikanjo leyi mabin'wa lawa a ta diretor lomu vanhu lavo tala va ta ku va ta tsaka ta byi la kula ku wa nyika lisima maxina hi yeni a zavala hi sabado ya seketela ntirho lowo saseka huma hi waku hi tirhisa provincial da cultura e turismo hi xinyimi ta Nyambani province
1: hi tlhelo ka ta mfumo hi ka gezuga Samuel Junior murhangeli wa mitirho ya ta ntumbunuko ni rulelo loma provinsi ya Nyambane a ti nga lowu a mhlahu wu karhi wu famba hi laha ku lavekileko a cima aka magambo ya wazina siku 27
2: i ntlangu wa ku hlakano hi nga wu preparari hi khingakhinga dashd ku sangulani ka lembe ka nyamuhla komu u nga byi wula tolo hi vene hi le ka residence artistica leyi nga hi gilundu leyi nga tshama ni va mahe ni vakine va timbila hi nga bula na hi patanele ni va swigondzani ni va visitant na hi pimisa ku hi la ku mahisa ku yini para ku preservara timbila para ti nga fuyi ni ku kambe lava va kinaku timbila va nga mahisa ku yini para va kota ku kuma mali ja nyamuhla hi visitarile a swikola mara hi ya va gundzisa vanhu a swi gondza na vona ku a timbila ti mahisiwa ku yini byo kreswi para ku a timbila ti nga fumi ja kumbheleni ka gambo nyamuhla hi ta ve na hi ni musica ligera yi tuve yi ti maheka le na yi ta ve emirador le vila ja manziku hikwako ka siku ka hombe ngopfu ok hi ta ve na jana hi amukela serke ya kume mambiri ni gingu ya ti grupu ya timbila mas na konga hi timbila so kuna ni nzumbo wa kamasingi kuna ni zore wa lijangamu kuna ni ngalanga wa li nyarimi hi ta patsana na va baraso wa lijangamu va classic nova va mashishi mas leswi bya va hanyaka ka maputsu ku ta ve na FDD wanga wa kolomu ka zavala na yena na 2L wa li nyarimi so zvoke leswi preparele para ku tsakisa lava vatu ve na vata lomuko a msaholo wa hulungiselako a lembeleki ntao na ku nga hi so a ku yimbeleliwa ku ta ve na ku ve ni a exposição ya zilo bya ku hambanahambana dashd a bya ku tirha a bya ku ga bya ku hambana ngive bya byi khelekedana so a wu ndawu ge prepararile para ku lwa a to ta lomu ka zaval ka festival ya misaho para a ve a nga ti a nga ta ripendeli
3: makono vanyingi va matiko va tileku na vona kasi ku ta vona ntirho wa timbilo
2: leswi hi nga byi honisa byona a lembe ki nga hundza hi wa amukelele serke ya 20,000 wa vanhu maxi lembe leki hi yimela ku resibera maji ya 35,000 wa vanhu va kuta hi malembe hi matiko ya ku hambanahambana kambe zvezvi kuonela bola nelo la vata ku Italia vanwana vata he Holland vakona vanwana vata ku John loko zviona lo mukumenga haela ku sohani kuna ni matenda ku vata kungane vaturisha vange hiti lo mukure kuta inga izvanduma ya amsa la kuti vakutimbira zvini ikambe ha

le simola edirobi kachikhatileci hitaya a kuchayeni ka tisimu lisimu ya ku yelana ni majogos disportivos escolares hi nga hi rhumelelwa laha hi kubanati wa machichi Vitorino Xavier

0: zona kungahakali kutava ultimo jornal kusukela ntsindza ka mitirho ya hina aka Maputo. Hi simama ku vitirhisani wa switichi swinharhu, Maputo, Gaza ni Nyambani.
1: Masef Said, u gwimbile a njikitelo wa wena laha mubedwini.
2: Epa, a ndzi se u gwimba mani. A ndzi ku a ku na tisuna masikwana lawa ku titi lako.
1: Ti onile Sayidi, a tisuna a ti tivisi ku ti kona ni ku a ti na nguva ta luma hambilo muchira mine.
2: Lisini leyo. Ah, ndzaya yi gwimba swaleswi.
1: Maha swaleswo Sayidi, etlela lomu xikarhi ka njikitelo wa wena masiku wotlhe lembe gotlhe.
2: Hi jona Maseve, a dzedzedzi a gina nguva.
1: Vhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliwe ya ku laha mubedwini kutani ka sangu ka wena wotlhe masiku. Losile leche chikati chivekiselwe ku kugonzela aprenda mais makungu kuhia banco de Mosambiki. Nyamuhla hitawulaula hi Metix. Utsika uzwa na vawulaula hi Metix. A Metixi intiro uvumelataku kurumela mali hika banco yinwi ka yinwani hi chihatla wa masiku kama ulavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela axikarati wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni hi ku tirhisa a Metix. A munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Aka vanhu mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali yi nga si rhumelwa. Wun'wani nhlamuselo wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.
0: Xikhati xa ultimo journal. Xikhati xa ku kuma mahungu kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka Maputo.
3: Que transmite a partir dos seus estúdios em Maputo. Em todo o território nacional são 23 horas e 30 minutos. Passamos a transmitir o último jornal.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando-nos.

0: meia-noite e quatro às 5 horas, e Xuxa Chicamwe.
1: Inhambani, Gaza, Nimaputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenya tamiri, ni magela manene, sinakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongeni katiko.
3: Iso aso ambirenzi wa mingisete, Radio Msambiki, aizongeni katiko kantirasanu. Wa shiengele shampunzu mrenzo wa mingset shiengele shangemutla shifambisi wa amina juvita ngobo kafusegetele la Cesar Baltazar ita alosa na himu nanga loko siku 0 horas na 45 minutos ikuma nungonoko majela ni butomi jenene uma hora na 30 minutos ikuma shiunja shamintiru ya usiku e logo siku 2 horas e tabula rinsa como kaya lisimongo fosse nene mamela loko ta fica ngarlowo ita tivisa nhloko maka leswaku hi bula na wena mrandzi wa mwingiseti kungale khale ta tivisa nhloko maka yo leyi nga ta bulaka ha yona loko swiku 3 horas kuma nongonoko nkambi ya viki e 3 horas na 30 minutos e tangene ka nongonoko ti hlawuleli ilisimu hi nga ta fambaka ku ya fika kusweswinene na 5 na 4 horas na 50 minutos lana hi nga ta tilula miselaka leswaku hi pfala a xiyenge lexi xa mintirho i ntsakuukulu ku va hi tlhela hi va na wena mwingiseti wa switichi leswinharhu Maputo Gaza na Inyambani i ntsakuukulu ku tiva leswaku hi tlhelo lelo wa hi pangalata u na hina leswaku hi xuxa kun'we a vusiku leli la nyamuntlha Sini lesima hilo sana iwunanga na iramba abel last loko waku troquei o mal pelo bem anga leswi hikuna vilela ka siku lin'wana na lin'wana leswaku u endla leswinene swinga ni vuyelo wa ku tsakisa ngopfu swinene hikuva a vubihi a vuyelo wa ubihi a wu tsakisi i vuyelo nakona lawubihi impela

Xantirhisano wa switichi leswi nharhu Maputo, Gaza na Inyambani. Ova kwihi lomu kumekaka kona, hi navela leswaku mitirho leyi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti.

swanga vuga mudzwa vhiki xingombeleni va famba voxe kambe a hi bali wena bala lavaya Yolanda kakana le xingombeleni munganisiyeni kaya na mina ona swi lava ku famba ndza ka vunanga bya Yolanda kakana yi ta kambe kuma nongonoko majelani vutomi byinene loko swi ta ku 0 hours na 45 minutos.

mabela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikwalaho ka madela. Dana hi ndlela yinene ku kota

0: Vutomi bya vakhalabyi hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvanisaka vo vakhalabyi hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Na kasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlaziyezu ya ta vudahu yi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Nhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ndzi na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provincial ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madlelo ya ku lwa munhu leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi va nge i tirhiseredadi. Kambe a tirhiseredadi lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko o za u va tirhiseredadi u va ka ntanga leyi ya wukokwani hileswaku se u kulile. Ntawusi loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madlela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni magelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madlela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela antshaku u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madlela lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona a fanele ku va a dya swakudya leswi nga mitamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata a munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu tinyangana makhapa matsheke magedlele i swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanele ku va a dlaya a tifejawu a fanele ku va a dlaya tihlampfi matandza a fanele ku va a dlaya nyama i laka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dli swa munhu wa minenge mun'wana a nga dli swa minenge mbirhi masi a lwa a kotaka ku va a dlaya hinkwaswo a fanele ku dla ni ye lweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dla na yena swo swi a dlaka swona naswona swi ta n'wi nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa n'wi nyika a ntamu. I fanele hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dlaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi n'wi nyika a ntamu a fanele ku va a nwa mati a vuvhulu wa hina lwe hikusa a loko u kula a laka nkolo la u kumeka u ve nga u pumbeka a ku ve ni torha xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maxi wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabyile wa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a xi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hi ku a nga phuzi mati se a fanele ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana wa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a gwenta a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati kare hwana afana kwa apuza mati shoshi linga rika kama fruta yankare ingankare wa malaranja wa matanjirina afana kwa abumela ntamu ama fruta lawa leswaku akusigira ku akuma mati lawa yani yako mata mpuna kuba amuzimba wa yena ukumeka unintamu ukumeka unyuka ifuthi age ni mafruta manwani yako fana ni banana masang filalasi loko shikumeka shikedza na hele nkarhi wa swona wa shikedza a fanele kuba atla leswaku xita mpuna ati senge na tona tita mpuna akuba akumeka ane mintamu ifinene leso ifuthi hla leswaku akakokwana lwa hina lwe seraki swa pumbiwa akuva hi ku hi fanele ku hi mu pfumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e akokwana wa hina lwe a nga pfumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena Xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu xa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi a-a akokwani wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwani loyi a nga na mavabyi ya matensawu loyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a mpoda a dya swakudya swa munyu nimpoda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldu a makaldu ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina loyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni ma-restrisons kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe hi hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana leyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodzi swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi leyi hi leyi a nga na ma-restrisons ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina leswi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetite a nga rhandzi ku dya a magela ya kona a ku endlise swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyela muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina loyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetite la ku dya madyelo ya kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa ku mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mi vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dlaka nkarhi luwa a ta la ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu loyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke hi kona loko li vhovhiwa ku hambiloko lowu wa vavhovhiwa ku se a ya a ha tigwenda a ya masin'wini a ha tigwenda ku a tirha leni swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni madyambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanele ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelela ku va a dla i swinene swifutsifutsi ku va hi prestara atensawu hi ntamu ka vhuvhu lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i ni vhuvhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile a laka nkolo la aka ha koteki aku va adla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu facilitara aku va adla aku va a nga kumeki a kumeka a nga dyi nchumu hi ku a nga swi koti ku mindza hi ku kandza veji manje a kulaka a ni tangana yona iya a laka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la kudya a nga li kumi ku ri a minka swakudya leswi a swi kumeka ku ri a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna ku ri a ncakuna a swi kumeka swi n'wi karhatela se hi fanele ku va hina hi n'wi pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi n'wi fasilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpfunga na wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwani lowa hina lweyi hi ncini lexi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca hikuva hi swi hikuva akonkwana lweyi a nga dli purikolombanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena a rhangana ku mini leswini leswi a ni swi lavi swi ni li sima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela entirho wa sawudi leswaku hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku akokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi ri ni papele la muto important ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi n'wi pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku languta swakudya ra yena se swi helile ku vipa hina a swi se hela ya ha mu lava kokwani lowa hina lweyi hi ya la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dya lexi a nga xi dyuli u kumbe hi vona leswaku leswi loko a dya swi nga n'wi hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa sawudi hi khanela na yena hi n'wi tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekelelani na n'wini a ku va hi kombisana xin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku hundla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
0: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: mati hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swiyingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swiduhati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wezu u chasa vugan'wini, mawaku loko hikwala ka wone u koti ku va u kuma a vuchazi lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela.
2: Majula amatapa kumbixana hambowa
1: dana hi ndlela yinene ku kota

0: name, mamma?
1: Uma hora na 32 minutos, Jinkari Wakuvahi Kuma. Xiu, nungonoko, xiu, njasha mintiru ya usiku. Nungonoko lonya muntla ikombisi wakaha, Avelino Antonio. Wingset litinen.
2: Mwingset amlosa, kabuluga ya nanya muntla, tabula ni munului makunu, akalakwa nga mfumba kama bululawa, na kombela kwa ula vitu kaku kusangula.
3: Avitu zi Romau Andre Mungyanu.
2: Baroma sangula hekulanga uchenji, ligu gilava kukuu hichaya gona na hekumbanyara mabula henga kao.
3: Kumu zinga muranzi wama muzika ya maromatiku. Zilanga ga Leandro Leonardo, iku epa uchenji legu ganzi sasakela luku nzivenzi gishkutara, ambusu wana gambela.
2: Ausu wana gambilu ngu gati chapawa.
3: Usu wana gambilu, haa gati chapawa, Gimbele kwa chapao hitu alitu kumata pambe tutisiti siya kama.
2: Leo gimbele kutira himangia.
3: Gimbele kutira himangia. Soto chufanela kufu gimbele usi wana gati chapao. Jara gambilo, hiku imbelela, hiku ula ula, gambela.

0: nga munyika mamani iku asimama nimbilo leyo ya jima jima inga kumanisa zvona nile ranzi ya hina anga tshuki talvezi akalaveliwa hi vanhu mbi kuzwa vanwanyani vanhu ku porque roma uloyo kuyini yini nada sempre tinke continuar nimbile yanga nzira zvanga nzira sasusungula akubvi zvolezvo ate lumu yetu itanga tikoko ichikwembu
1: wena wa Muranza
0: mina ndza Muranza kwasi ndza Muranza
1: bongile amabolo makono na ba roma umanyimalaha na siya magezula wa yaliranzu mina Vlen Antoni mina ndzi nga rhangela mabulo lawa ta khelewana na murhandzwa Mwingset ka swin'wana swikhati kwala Radio Mosambiki
2: hi ngomu swinene ya Vlen Antoni ni mabulo lawa ya mahlweni pangalatana ni Mwingset wa hina na hi ku ku nga le khale loko swi ta ku duwa zora swi ta nghena ka xiyenge xa mabulo a xivutiso hi xi lulamisile ku nga le khale hi ta ku tivisa hi ramba liloka loko wa ku yi ta suka pa hikuva leswi ni nga kuma leswi ni tlhela ni kuma leswi heyi yi ta suka mphela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 2 horas, Jótico em Nila, Moçambique. Muito sete, encarrelou o Rio de Moçambique. Cuva, Rivana, Uenaca, Mabulo. Agonene, Chocomaca, Ianhamuncha, Chivutiço, Xanhamuncha, Ilixi. Wansati kumbe wanuna anga feliwa insati kumbe inuna afanela kutlela afamba masangu ndzaku ka mfuka wihi wa koho hi yini minawu ya xintu yi fanelaka ku endliwa loko hi li kona hi ta tlhela hi phinda xivutiso leswaku wena murhandzi wa muyingiseti u ti lulamisela ku va u hi fonela u hlamula a xivutiso lexi wansati kumbe wanuna nga feliwa hi nsati kumbe hi nuna a fanela ku tlhela famba masangu ndzhaku ka mpfhuka wihi wa koho hi yini minawu ya xinto yi fanelaka ku endliwa loko hi li kona ku va munhu lweyi a tlhela a ve ni vutomi la yena u nga swi kota a ku hlamula xivutiso lexi murhandzi wa mingiseti hi ndlela ya liqunga 82-31-05-751 kumbe 84-32-12-287 82-31-05-751 kumbe 84-32-12-287 hi ku rindzelile murhandzi wa mingiseti leswaku ku siya a mavonelo ya wena hi nkarhi wa ku va hi dyondzisana hi yakana hi tlhela hi pfunana hi ndlela ya mabulo hi ku rindzelile kambe ya kona se ya bakalqunga oyo oyo oyo oyo mwingiseti se ya tshwemukile sindzisa 82-31-05-751 kumbe 84-32-12-287 oyo oyo
2: nyanse
1: ni selana ma
2: Ernest Mozei makwapa kapande mjekeni bari ja kubekwa kolo munyamba
1: hi swona hi le kapande leswi a na tatana mozinyu tatana mozinyu u xiyingisile xivutiso swo a mavonelo ya wena ke
2: bonitswangu ka xona xivutiso ni le ku tshemba swa ku namuntlha hi ta dyona
1: kambe leswi swi hanyeke lomu mugangeni lomu ka maxaka swi vinjisi kwihi